0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna.
1: Diba?
3: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
4: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
3: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
4: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
5: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
3: Ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
4: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalamanan.
5: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
6: Ano ang sintomas ng HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan pinapahina ang resistensya ng katawan na lumalaban sa sakit. Sa pamamagitan ng testing lang malalaman o madidetect ang HIV. Ang mga tao may edad na 13 to 64 ay ine-encourage na magpa-test para sa HIV status. Ito ay nakikita mula 1 hanggang 3 linggo pagkatapos ng exposure. Posibleng walang sintomas ang pasyente sa first few months. Ang ilan ay nakakaranas ng flu-like symptoms, sakit ng ulo, skin rashes, lagnat. Sa oras na ito ay lumala, maaaring magkaroon ng pamamaga ng mga lymph nodes, pagbaba ng timbang, pagtatae, at ubo. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya dapat na mag-ingat.
7: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
9: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
10: Bakit? Apo, ano meron?
8: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
9: Ah, ganun ba?
8: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
10: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
8: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
9: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
8: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
10: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
8: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.
11: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
12: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
11: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
12: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
11: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crib ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga. Ipon ng pera. Ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Narito na ang pag-asang para sa iyo.

General Council of the Assemblies of God, and produced in partnership with Asia Pacific Media Philippines. Tayo'y palaging na naririto dahil tayo'y may mga supporters, tayo may mga sponsors, tayo may mga partners na patuloy tayong pinapanalangin, patuloy tayong sinusuportahan. Kaya tayo'y very grateful sa PGCAG at sa AP Media. At of course, sa inyo rin pong ating mga listeners, dahil kung wala kayo, wala makikinig sa amin, wala tayong programa. Kaya kayo po ay aming very important partners, VIP namin kayo dahil kayo ang ating mga avid listeners ng ating programang PPSY. Kumusta po kayong lahat ngayon? Ang ating dalangin ay patuloy kayong pinagpapala ng ating Panginoon. Of course, may mga pagkakataon na tayo may mga konting problema, tayo may mga konting dinadaanan. Pero tandaan natin, at the end of the day, ang ating Panginoon palaging ating tatakbuhan, dahil wala namang ibang Panginoon, wala namang ibang Diyos na talagang tayo'y kayang arugain, na kaya tayo'y kayang pagpalain, tayo'y kayang ipag-provide ng ating mga pangangailangan, no? Na magtiwala lang tayo, maging tapat tayo sa ating paglilingkod sa Kanya, maging tapat tayo sa ating dedication sa ating Panginoon, at makakaasa tayo na ang ating Panginoon hindi magpapabaya. Hindi ba? Pinangako niya naman sa atin, "I will never leave you nor forsake you." Pangawakan po natin ang pangako ng ating Panginoon na yan. Araw-araw na ating pagising, tandaan natin lahat ng pangako ng Panginoon. Hindi man lahat, no? Pero I'm sure may mga promises ang Panginoon sa atin. May mga verses tayo na paboritong-paborito natin. Kaya everyday na pagigising tayo sa umaga, yan po ang isa sa mga sekreto ko. Isa sa mga pinangahawakan ko everyday pag gumigising, everyday habang nagda-drive, everyday habang may ginagawa. Yung isang pangako o isang memory verse na talagang gustong-gusto natin para sa buhay natin, i-recite natin hanggang ito'y maging makatotohanan sa buhay natin at hindi natin mapapansin, no? Darating na bigla yung pangako ng Panginoon, at dahil yan ay ang Diyos ang nagpangako, kahit kailanman hindi yan mapapako. Belated happy birthday tayo kay Pauline Tylo, kay Pastor June Lacade na nag-celebrate din ang kanyang birthday, no? Kay Pastor Esther Sibuala, maging kay Doc J. Angeles, no? Nag-birthday din. Tayo napapakinggan ni Doc J. Angeles, nasa Indonesia sila, pero because of the internet radio, tayo napapakinggan din niya. Sa Eliza Albis, at mag-celebrate ng kanilang birthday this week, si Daryl Galve, Joso Birano Solis, si Pastor Fermin Bercero, si Emil Pendres, si Ed Arquiza, Emilio Julian, at maging si Reggie Ginto. Happy birthday sa inyong lahat. And of course, gusto nating batiin lahat ng ating mga nakikinig na nag-join, nag-like, at nag-message sa ating Facebook page. Si Carmi Lorenzo Padua, Johnville Santos, si Ernie Sena, si Nelia Arieta Amor, Jonathan Evasco, si Prince Earl Lawrence Morales, Jana Marie Navarro Blaso, si Christy Mendoza, at maging si Mona Lisa Talastas. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawa talagang nakikipag-engage sa atin, no, sa ating social media platform, sa ating Facebook page. At binabati rin natin si Christy Mendoza na nagpadala ng kanyang message sa ating, ng text sa atin, no? Ang sabi niya, "Good day, Pastor Rodel." Ito'y mula kay Christy Mendoza. Ang sabi niya, "Tulad ng marami, kami rin po ay lagi nakikinig sa PPSY o Pag-asang para sa iyo. Habang gumagayak patungo sa aming pananambahan sa JIL Giginto, Santa Rita, Bulacan. Nasa bahay pa lang po ay busog na ang aming mga puso ng salita ng Diyos na inyong sinishare. Thanks po sa matyaga ninyong pangunguna sa programang PPSY. Pag-greet naman po si Amang Aling Butuhan, si Kuya Fair, si Kuya Ed, at si Dad Ray, at maging si Papa Danny." Yan, binabati rin nila ang kanilang anak na si Dan Christian Butuhan Mendoza. Maraming salamat sa inyo, Sister Kissy Mendoza, at sa inyong mga kapatiran dyan sa JIL Giginto o Santa Rita, Bulacan. Sabi niya, "Thanks po," hindi pa pala tapos. Sabi niya, "Thanks po, Pastor Del. More power to your program and God bless you and to your family." At magaling naman kay Edeline Casanias de Limang. Sabi niya, "More power to your program. It has inspired me a lot." Yan. Maraming salamat po sa inyo. Na-inspired din po kami kapag kayo nagpapadala sa amin ng mga gantong klase ng mensahe, na kami po ay na-encourage at nagkakaroon kami ng excitement palagi na ipagpatuloy ng ating programa every week. Isa mo ng awit, ating pakinggan mula sa

0: Kabutihan, katapatan, kailanman mula kay Ruben Laurente at Kate Urrutia. Tayo naman ay dumako sa pag-aral ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. Kung kayo may Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa libro ng Exodus chapter 15. Ang title po natin. Tama-tama kasi yung title ng kanta, Kabutihan, Katapatan, Kailanman. Ang title ng ating pag-aaral ngayon, Celebrate, Innovate, and Dedicate. Tatlong words din po yan. Chapter 15 ng Exodus, verse 1. Tatalon tayo mula verse 1 and 2 and then tatalon po tayo sa 22. Ang sabi dito, Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. I will sing to the Lord for He is highly exalted. Both horse and driver He has hurled into the sea. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him, my Father's God, and I will exalt Him. Talon po tayo sa verse 22. Ang sabi dito, Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days, they traveled in the desert without finding water. Parang Metro Manila lang, no? Walang tubig. When they came to Marah, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Marah. So the people grumbled against Moses, saying, What are we to drink? Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit to drink. Then the Lord issued a ruling and instruction for them, and put them to the test. He said, If you listen carefully to the Lord your God, and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands, and keep all His decrees, I will not bring you on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Verse 27, Then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped near the water. Napakaganda nitong ating pag-aaralan ngayon. No? May tatlong words. Pagpansinin natin, ang nagsimula po tayo dito sa chapter 15. Pero pag binasa natin yung mga simula nito, ito yung panahon na nakalabas na sila sa Egypto at sila'y papunta na sa Promised Land. Ito na yung journey nila, simula na nung kanilang journey. At nararamdaman na ni Moses yung stress o yung bigat nung dalahin ng pagdadala ng mahigit na 5 milyon, 6 na milyong tao papunta sa Promised Land. Pero pag-aaral natin ngayon, ano ba ang nangyayari? Ano ba ang dapat natin gawin kapag tayo dumadaan sa isang journey? Kagaya itong bayan ng Israel, no? Sila'y dumadaan sa journey, meron silang nilalakbay na daan, meron silang binabiyahe papunta doon sa Promised Land. And of course, towards the end of the story, pag nakikita natin yung buong storya ng Biblia, makita natin nakarating naman siya sa Promised Land. And ganoon din tayo, may destination tayo na kailangan puntahan, meron man tayong dinadaanan ngayon, pero ang daan natin at palagi tayo maging sigurado na ang Panginoon may pagdadalan sa atin. Kahit ano pa ang dinaraanan natin ngayon, journey lang yan, kapatid. At ito ang pag-aaral natin ngayon, ano ang tatlong bagay na kailangan natin gawin para makarating tayo doon sa pupuntahan natin. Una-una, ang sabi rito, ano, nag-cross na sila ng Red Sea, no? Nakita na nila ito. Yung kanilang deliverance, nakita na ng bayan ng Israel kung paanong gumawa ang Panginoon sa pamamagitan ni Moses ng mga milagro, no? Ang deliverance ng Israel from slavery, parang litrato ito, picture ito of our salvation. Bakit? Kasi we were slaves to sin and Satan. Dati tayong mga bihag, dati tayong mga alipin ng kasalanan at ni Satanas. Pero ang nangyari sa atin, we've been delivered. Kagaya ng bayan ng Israel, they've been delivered from the land of Egypt, papunta sa Promised Land. Tayo rin, we've been delivered by the blood of the Lamb. Kaya lang, itong bayan nga ng Israel, nagkakaroon sila ng difficulty sa kanilang pagbabiyahe. At sabi ko nga, tayong lahat bilang mananampalataya, ang ating buhay is also a journey. Life, the Christian life is a journey. There will be many trials along the way. Tandaan natin yan. Walang biyahe na palaging smooth, no? May mga biyahe na may mga lubak, may mga biyahe na may baha, may mga biyahe na masisiraan ka ng gulong o ng makina o ng baterya ng sasakyan. Ganon din ang buhay natin bilang Kristiyano. May mga bagay tayong kailangan daanan papunta doon sa ating patutunguhan. Pero meron tayong tatlong bagay na kailangan gawin. Magagandang salita para sa ating pagbabiyahe. Unang-una, we celebrate. Pangalawa, we innovate. And then, pangatlo, we dedicate. Sa verse 1, makita natin yan. Ang sabi, Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. Kumanta raw sila. Itong mga bayan ng Israel na na-deliver ay merong maraming bagay para mag-celebrate. So kumanta sila, no? Umawi sila sa Panginoon. Bakit? Kasi nakalayaan na kami. So they had so many things to celebrate. And one of those things, ay yung nag-part yung Red Sea, unang-una, pangalawa, yung sila'y nakaligtas na mula sa kamay ng mga Ehipto, malulupit na Ehipto. They were no longer slaves. No, their enemy had been destroyed. Nakita nila yon sa kapamagitan ng kanilang dalawang mata. And they were on the way to the promised land. And that's one of the things they needed to celebrate with, no? On, no? At talagang kailangan nilang mag-celebrate dito. They chose to count their blessing and celebrate. Alam mo, kailangan nating matutunan yan, eh. Bakit? Kasi ito, si Moses, he led them in giving glory to God. Diba? He reminded them that the Lord was their strength. Kaya dun sa awit na yun, makikita natin yun, pag tinanan natin yan, nandun sa awit na kinanta nila, yung istorya, kung paano silang naligtas, and they were celebrating their victory. Diba? They chose to count their blessing and celebrate. Tayo, mga mananampalataya, what do we have to celebrate? Anong mga bagay na kailangan natin i-celebrate? Well, unang-una, ang ating mga kasalanan ay napatawad na ng ating Panginoon. We have been justified. And we are on our way to heaven. And God has promised us to be with us all the way. Hindi ba napakagandang bagay yan para tayo yung mag-celebrate, para tayo yung magdiwang, ipagdiwang natin ang pagkalaya natin mula sa kasalanan. Hindi naman kasi namin magpa-party. Pag sinabi mag-celebrate, party tayo, let's party. Hindi ganun na ibig sabihin. Ibig sabihin nun, let's praise God. Let's celebrate with God. Sila, di ba? Sila'y kumanta. Umawit sa Panginoon, sabi, they sang this song to the Lord. Umawit sila, pag tayo may mga victory sa ating buhay, let's praise God, let's sing a song to the Lord. Tayo'y magpuri, tayo'y sumayaw sa harapan ng Panginoon, tayo'y gumawa ng mabubuting bagay sa ating kapwa, just to be witnesses of how good God is in our lives. Hindi ba? Ganun din yun, eh. Tayo, we need to celebrate kapag tayo'y may mga bagay na magagandang bagay na ginawa ang ating Panginoon sa ating buhay. Pero unang-una na nga dyan, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. We need to celebrate just like what they did. Pangalawa, we need to innovate, no? Sa verse 22, nakita natin yon, naka-encounter kagad sila ng unang-unang serious problem on the journey. Ano yon? The people ran out of water. Sabi ko nga, parang Metro Manila lang, no? Parang naubusan ng tubig. Sana kasama natin si Moses ngayon, no? Dahil si Moses, nung nawala sila ng tubig, gumawa ng milagro ang Panginoon patungo sa kanila. Naniniwala ako ng Panginoon gumagawa rin ng milagro para tayo dito magkaroon ng mga tubig na kailangan natin. When they found water, itong bayan ng Israel, it was bitter, mapait daw yung tubig na yon. Alam nyo, sometimes yung mga bitter experiences natin, they make people bitter. Nagiging bitter din tayo, di ba? Ito, mga taong to, they began to complain. Kapag dumarating tayo, dumaranas tayo, dumadaan tayo dun sa mga bitter experiences natin, nagkakaroon din ng bitterness ang ating puso. Nagko-complain din tayo. We're just like them, itong mga bayan ng Israel na to. Nag-complain sila, ang pait naman ng tubig dito, di ba? Wala kaming mainuman. Kaya lang si Moses, he knew where to turn in times of trouble. Of course, dapat tayo rin, ganun, alam dapat natin kung sino dapat natin punan. Kapag tayo may mga paghihirap, ang Panginoon lang. And God had an innovative way, no? Or solution to the water problem. Ang sabi niya, Moses, ganito, kumuha ka ng kahoy, ibato mo doon sa tubig. At nung ginawa ni Moses yon, tumamis yung tubig. Ang sabi ron, and then the water is now fit to drink. This was a new approach, di ba, to Moses, but it worked. Sabi mo, bago to, ah. Para ibabato ko lang yung kahoy sa tubig, tatamis na, parang lalong papait, marumi yung kahoy. Di ba? Baka maglasang kahoy lang yung tubig, Lord. Pero naniwala si Moses, he obeyed God, and then he threw the wood into the water, and then the water became sweet. Nawala yung bitterness. Alam mo, tayo, dapat maging innovative din tayo. May mga bagay na pinagagawa ang Panginoon sa atin na mukhang senseless. Pero yun ang bago, eh. Innovation yun para sa atin. Hindi ba? Minsan may pinagagawa ang Lord na eto gawin mo, pero it goes against our logic, it goes against our human wisdom, senseless, parang futile yan. Pero hindi, pag Panginoon ang nagsabi, we just need to obey and then we will see miracles happen. Gandin tayo sa ating journey ng buhay, sa ating journey bilang mananampalataya. May mga paghihirap, but when God tells us to do something, even if it's ridiculous, it will be miraculous. We just need to obey. our innovation should always be rooted in the inspiration, and that is the Bible. Kailangan yung innovation natin, yung mga gagawin natin, mga bagay, dapat nakabase sa Biblia, dapat nakabase sa sinasabi ng Panginoon. Dapat we need to hear from God before we obey. Mahirap kasi yung sunod ka ng sunod, hindi mo nang alam kung sino sinusundan mo. Wala ka naman palang narinig sa Panginoon, pero gawa ka ng gawa. We need to hear the voice of God. Hindi ba ang sabi, the sheep knows the voice of the shepherd. Dapat ganun tayo, dapat marinig natin ang boses ng ating Panginoon, and then we obey. Pangatlo, anong dapat natin gawin? Pagkatapos natin mag-celebrate, pagkatapos natin mag-innovate, then we need to dedicate. Sa verse 26, ang sabi nun, di ba, He said, then the Lord issued the ruling instruction for them to put to the test. He said, if you listen carefully to the Lord your God, sabi niya ni Moses to, di ba? And do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring you to any of the diseases I brought upon the Egyptians. Sabi ng Panginoon to through Moses, for I am the Lord who heals you. Ano sabi ng Panginoon dito? I-dedicate niyo yung sarili ninyo. Moses called these people to new dedication. Sabi, listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes. Gawin daw natin ang tama sa kanyang mga mata. We need to listen carefully to the voice of God. We need to dedicate our lives to Him. We need to pay attention to His commands and keep all His decrees. We need to be willingly sacrifices to the Lord. Yung ating mga katawan dapat maging living sacrifices to our Lord, our God. Dapat yung ating buhay maging ma-dedicate natin, maging good example, maging good testimony sa lahat. We need to dedicate our lives to our God. Healing and blessing would follow after our dedication to the Lord. Di ba sabi, then I will heal you. Sabi ng Panginoon dan, dedicate yourselves, listen to my words, and then I will not bring any disease that I brought on Egyptians upon you, for I am the Lord your God who heals you. Kapag tayo ay nag-dedicate ng ating buhay sa Panginoon, yung healing, yung blessings, yung miracles will follow. We cannot expect God's blessings apart from our full dedication. We need to dedicate our lives fully to the Lord. Sa ating buhay, meron tayong dinadaanan, meron tayong journey. We have started our own journey. Pero tayo ba'y naligtas na sa ating buhay? Tayo ba'y, ikaw ba'y naniwala ka na sa Panginoon? Ikaw ba'y nakatitiyak na ng iyong kaligtasan sa ating Panginoon? Alam mo, ang ating Panginoon wants to meet you where you are and He wants to travel with you. Tanggapin mo ang Panginoon sa iyong puso, at kapag natanggap mo ang Panginoon sa iyong puso at dinedikit mo ang buhay, makakaasa ka na ang iyong biyahe patungo doon sa iyong destinasyon ay kasama mo ang Panginoon. Ang mga salita ng Panginoon ang tutulong sa atin sa pagbabiyahe natin patungo dun sa ating patutunguhan. Tayong lahat manalangin. Panginoon, we thank you for this time. We thank you for allowing us the opportunity to once again learn from you. Alam namin, Panginoon, na may biyahe kami. Alam namin na may patutunguhan kami, may destination kami. At itong dinadaanan namin na ito, journey lang ito. Sometimes pit stop lang ito. Sometimes ito lang yung mga layover lang ito, Panginoon. Pero hayaan mo sa aming layover na ito, sa aming journey na ito, ikaw ang makasama namin. Turuan mo kami to celebrate, Lord, yung victory na dinadaanan namin. Turuan mo kami to innovate. Nang sa ganun, Panginoon, even yung mga senseless na mga bagay na kailangan namin gawin kapag kami nakarinig sa iyo, we just need to obey. And lastly, Lord, hayaan mong ma-dedicate namin ang aming buhay sa inyo. Pinangako mo that if we dedicate our lives to you, Lord God, then healing and blessings will come. Lord, sa aming journey na ito, hayaan mo ikaw ang aming makasama. At the end of the day, alam namin, makikita namin kung saan kami patungo, at magagalak ang aming mga puso, matutuwa ang aming mga espiritu, at lahat kami magsasabing purihin ang Panginoon dahil kasama ka namin sa lahat ng bagay. Maraming maraming salamat. Ito ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. You can also text us sa cell number na 0947-886-4049. Again, that is 0947-886-4049.
1: To listen to our previous broadcast, you can access Pag-asang para sa iyo radio through our AP Media app or go to www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through iTunes or through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
2: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines.
3: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng manghamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Sa ating nakaraang episode, ipiniliwanag natin kung paano sasagutin ang magsasabi na ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Kristiyan. Gaya ng aking sinabi, hindi natin kailangang maging defensive. While we acknowledge that there are believers who act in a hypocritical way, we emphasize that the gospel is not invalidated because of them. Bagamat hindi natin itinatanggi na may mga mananampalataya nga na namumuhay na mapagpakunwari, binibigyang diin natin na hindi nawawalan ng saysay ang mabuting balita dahil sa kanila. E dapat pa nga, maging hamon ito sa atin na mamuhay ng may integrity. Ayon nga sa 1 Peter chapter 3, verses 15 to 17, babasahin ko sa magandang balita Biblia, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Hindi natin maiiwasan na may makilala sila na mga Christians na namumuhay na mapagpakunwari. Subalit, pagsikapan natin na maipakita natin sa kanila na may iba namang mga mananampalataya na namumuhay ng may katapatan. Subalit ang mas mahirap kapag mismong mga pinuno o mga pastor ang nagkasala. Malaking kahihiyan sa mga mananampalataya kapag may kilalang mga pinuno ng simbahan na namuhay sa kasalanan. Madalas na isumbat ng mga hindi mananampalataya ang mga celebrity pastors na nahulog sa pagkakasala. Totoo na huwag tayong maging defensive. Subalit paano kung ginagamit na ito ng mga aktibong sumasalungat sa ating pananampalataya? Ang tawag dito sa logic ay tukoke, or appeal to hypocrisy fallacy. Appeal to hypocrisy fallacy. Ang fallacy ay isang maling pangangatwiran. Ayon sa isang website, the appeal to hypocrisy fallacy is the logical fallacy of attempting to discredit an opponent's position by pointing out their contradictory behavior or hypocritical stance. An appeal to hypocrisy is an attempt to turn the conversation's focus onto an opponent's flaws. In many cases, it's structured as a personal attack. Whether the opponent did what the arguer claims doesn't matter. It's all irrelevant to the discussion. Ang paggamit ng mga fallacy ay isang paraan na mailihis ang usapan. These are logical fallacies that introduce irrelevant claims and facts into conversations rather than responding to the opponent's stated position. Kumbaga, wala namang kinalaman sa usapan ang ganoong mga akusasyon. Hindi dahil may mga doktor na naninigarilyo halimbawa, pwede na tayong manigarilyo o hindi na totoo na masama ang manigarilyo. Hindi naman napapasubalian ang mga katuruan ng Biblia dahil lamang sa mga nagpapakilalang tagasunod na hindi naman sumusunod sa mga katuruang ito. Subalit, hindi natin maitatanggi na mas nagiging mabigat ang issue ng hypocrisy sa mga Christians kung mismong mga tagapanguna ang namumuhay sa pagkakasala o sa pagkukunwari. Hindi natin masisisi ang mga hindi mananampalataya kung nahihirapan silang manampalataya dahil sa mga nagawang pagkakasala halimbawa ng mga kilalang pastor. Kapag nga may nagtanong sa akin tungkol dito, isinasagot ko, hindi naman namin tinotolerate ang ganong mga maling pamumuhay. Hindi namin sila kinukonsinte. Hindi namin binibigyang katwiran ang kanilang ginawang pagkakasala. May mga nagtatanong naman kung tunay silang mga mananampalataya. Inaamin ko sa kanila na tanging ang Diyos lang ang nakababatid sa kalagayan ng kanilang relasyon sa Kanya. Ang masasabi ko lang, hindi tama ang kanilang mga ginawa. Of course, may pagkakataon na ipinapahayag ng Biblia na ito nga ang isa sa mga palatandaan ng mga bulaang guro. Ayon sa 2 Peter chapter 2 verses 1 to 2, nung una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya di magtatagal at sila ay mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Pansinin natin na dahil sa malaswang pamumuhay ng mga huwad na tagapagturo, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Nadadamay ang katotohanan dahil sa kanilang kalaswaan. Subalit, bago tayo tumalon sa konklusyon, bago nating sabihin na mga huwad silang guro, maganda na tingnan natin kung ano nga ba ang kanilang mga itinuturo. May pagkakataon nga na mali na ang katuruan, mali pa ang pamumuhay. Ngunit may pagkakataon din naman na kahit tama ang katuruan, mali ang pamumuhay. Hindi automatic na dapat questionin ang kanilang mga katuruan dahil lang sa questionable ang kanilang mga pamumuhay. Subalit dito makikita natin, mabigat talaga ang pananagutan ng mga tagapagturo sa paningin ng Panginoon. Ayon nga sa James chapter 3 verse 1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Kaya ingat tayo mga kapatid na dapat ang pangangaral at ang pamumuhay natin ay consistent, may integrity. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

0: Let the music and memories live on. Contact us at 0998-843-0573 or message us at info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mas pinagtatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Good day, everybody. This is your Living Word TV and I'm Joseph Villamil. We're grateful to be back to share original songs and biblical messages from Pastor Mel Caparros. We decide to bless you and encourage you to live the life God has given you in all its fullness. Let's start out today's episode with a song entitled Sustained by the Lord by Marie Caparros, arranged by Homer Kang.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pagingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yosi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: This is a classical gallery produced by FEBC Radio.

0: Otto Klemperer led the Philharmonia Orchestra in the Allegro Vivace movement of Beethoven's Symphony No. 4 in B-flat, Opus 60. Before that, we heard Charles Ives' The Circus Band March, rendered by the Royal Philharmonic under Harold Farberman.
1: You're listening to A Classical Gallery on FEBC Radio.
2: Kuryente 1-5, Tubig 400, Gatas ni Kiko 1-2, Maintenance niya 850. Naku, Jun, kulang ang budget natin ngayong buwan.
3: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
2: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. Jun, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
3: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
2: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yosi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
5: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
6: Bakit? Apo, ano meron?
4: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
5: Ah, ganun ba?
4: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
6: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
4: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
5: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot ha, para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
4: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
6: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
4: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
7: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbicig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: can only imagine.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Magandang hapon mga kaagapay, ito ang programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon, ako po si Tricia Denise Campanier.
2: Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po, ito po si Dennis Campanier. Kumusta po kayo mga kaagapay? Bago nga mag-start ng program, nako, usapan namin ni Cham and Trish yung mga praise reports
1: yes.
3: namin. Alam mo, maigi kasing habit na everyday, meron tayong oras para magpasalamat as a family sa kabutihan ng Panginoon.
1: At napakarami talagang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. At jahe kay God pag natitake for granted lang natin yung goodness
3: Oo.
1: Niya.
3: Yes.
1: I'm sure ang mga kaagapay natin ay napakarami ding pinagpapasalamat sa Diyos.
2: Sigurado yan. At talagang napakarami nun. At nais kong i-share itong Psalm 63:4-5 sa Tagalog. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay.
3: Amen!
2: Amen!
3: Amen! Thank you, Lord!
2: At mga kaagapay, nais ko pong basahin ang messages na ipinadala nyo sa amin. Sisimulan natin ang nag-comment sa ating kwentong papuri na si Pastor Daniel Herrera Jr. ang ating naitampok. Ang sabi ng ating kaagapay na si Daniel D. Valdez, Pastor Daniel Herrera, nice episode. Congratulations. Hello sa iyo, Daniel Valdez.
3: Hello, Daniel Valdez. Hello.
2: At sumagot si Pastor Daniel Herrera Jr. Ang sabi niya, sa Diyos ang papuri. Thank you, Pastor Daniel.
3: Thank you, Pastor Daniel.
4: Salamat
3: God
4: po.
3: Bless you.
4: God bless.
2: At si Nitz Clamor naman, ang sabi niya, may God bless you all. Always listening, sa Diyos ang papuri. Hello, Nitz. Maraming
3: Hello,
2: salamat
3: Nitz.
2: Sa iyong Hello, pakikinig. At batiin din natin ng mga nakikinig mula sa iba't ibang lugar, gaya nina Jessica Jeng from Tarlac City at Nora Cancela, listening from Caloocan. At shout out sa ating mga kaagapay na laging nakatutok. Ito sina Luz Aguilar, Rosalina Torres Guevara, Liza Ocampo, at gayon din kay Neneth Cristobal.
3: Hello
2: happy
3: po sa inyo. Happy listening. Shout out din sa mga kaagapay nating sina Ernesto Pascual, Jose Berweco, Emerita Faustino, Rose Pamorca, Tessie Gesite, Epifanio Salvador, Albert Cubang, Angel Villaflor Gorospe, Jeff T. Dizon, Orlando and James Ambagan, Ferdy S. Jota, Gaspar Balitok, Guy Santos, Faustina Frankie Habla, at Mila Pascua. Hello
1: Yay!
3: Po sa inyo! God bless you!
1: Happy listening po! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Ngayong araw na ito ay maririnig natin ang kwentong papuri ng ating kaagapay na si Jean Rojas, kaya stay tuned mga kaagapay! Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang dalawang songs mula sa Papuri 21. Ang paglalambing na sinulat ni Mark Moses Valdelion, inawit ni Barbie Almalbis Honasan, at Tabi, yan po ay sinulat ni Jellibel Dolotina Inchong at inawit ni Yeng Constantino. Susundan ng Umasa Ka mula sa FEBC 70th Anniversary Album, inawit ni na Dennis at Charmaine Campanier, sinulat ni na Sok Villanueva at Olive Robles. Gayon din ang Sagot Ka ng Diyos mula sa Papuri 23, sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Gail Blanco Viduya. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang...

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy po kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po. Ito po si Dennis Campanier. Hello sa mga nakikinig sa radyo at sa online streaming ng febc.ph.
1: Mga kaagapay, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ng inyong kwentong papuri. Ang inyong mga kwento po ay pagpapala sa aming lahat. Talagang nakaka-inspire pong marinig ang iba't ibang kwento mula sa papuri singers, papuri composers, at ng papuri listeners. Pwede niyong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Ang spelling po ng ating email address ay kwentongpapuri@gmail.com. Pwede nyo rin pong i-share ang kwento kung bakit iyon ang inyong favorite papuri song ng amin pong mabasa at ma-play na rin ang favorite song ninyo. Aantayin po namin yan para maitampok dito sa Papuri Program.
2: Gaya ng nabanggit ni Trish kanina, ang ating pong tampok na kwentong papuri ngayong araw na to ay mula sa ating kaagapay na si Jean Rojas. Heto ang kanyang kwento.
4: Magandang hapon mga kaagapay, ako si Jean Rojas na nakikinig sa Papuri Program mula pa noong 2015. Ang awit na humipo sa aking puso ay ang awiting Ako'y Kasama Mo na inawit ni Ricky Sanchez. Pagamat di naman nagsimula sa mahirap na kalagayan ang aming pamumuhay dahil mayroon naman kaming maliit na negosyo, subalit sa aming pamilya ay ako pa lang ang nakakilala sa Panginoon. Hindi naging madali para sa akin ang maakay ang aking asawa at apat na anak. Marami kaming pinagdaan ng pagsubok na lalo na sa aspeto ng pinansyal na halos bumagsak na ang aming pinagkakakitaan. Ngunit sadyang mabuti ang ating Panginoon. Bagamat maraming tiisin sa buhay, nandoon naman ang kasapatan sa araw-araw. Ngunit hindi natatapos ang mga pagsubok dahil naranasan ko ang matinding pananakit ng aking tiyan na kailangan kong tiisin dahil wala kaming pampagamot. Tinulungan ako ng aking bilas na makapagpa-check up at nalaman ko na ako ay may kidney stone. Kailangan kong idisiplina ang aking sarili lalo na sa mga bawal na pagkain. Ngunit panibagong pagsubok na naman ang aking naranasan. May tumubong cyst sa aking likuran sa tapat ng spinal cord at ito ay nagbigay sa akin ng matinding alalahanin. Na paano kung ito ay isang uri ng cancer? Ang dami kong tanong sa Panginoon kung naririnig niya ba ako sa aking mga panalangin, kung nasaan na ba siya at bakit ako pinabayaan na magkaroon ng mga karamdaman. Hanggang isang hapon sa aking pakikinig sa Papuri Program, narinig ko ang isang awit na nagpaluha sa akin. Ako'y Kasama Mo. Nabuksan ang aking isipan na hindi ako dapat mag-alinlangan sa kabutihan ng Diyos. Bagamat iba't iba ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, dapat kong isipin na laging nandyan ang Panginoon at kasama ko. Binigyan niya ako ng pampacheck up at nalaman ko na hindi cancerous ang cyst sa aking likod. Ito ay isang uri ng taba na lumalaki at tinatawag na lipoma at sa biyaya ng Panginoon, ito ay kanyang inalis sa pamamagitan ng operasyon. Mga kaagapay, ano man ang ating maranasan sa ating paglalakbay sa mundong ito, lagi lang nating isipin na kasama natin ang Panginoon na laging nagmamahal sa atin sa kabila ng ating mga pag-aalinlangan. Salamat sa kanyang kabutihan at sa awitin na kanyang ginamit upang ako ay patuloy na magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Dahil po sa ngayon ay kasama ko na ang aking buong pamilya sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sa Diyos ang papuri.
2: Nakaka-inspire ang kwentong papuri ni Jean Rojas.
3: Yes. Mm-hmm.
2: Lalo na yung sinabi niya na nadala niya sa Panginoon ang kanilang buong sambahayan. At gusto ko yung sinabi niya na marami siyang tiisin sa buhay, challenges sa finances, maging sa health. Challenge, pero andon ang kasapatan sa araw-araw dahil kasama niya ang Panginoon.
3: Amen.
2: Nakaka-bless talaga.
5: Yes, nakaka-bless. Kaya, heto ate nang pakinggan ang song na nag-minister sa kanya. Ang Ako'y Kasama Mo mula sa Papuri 20 na sinulat at inawit ni Ricky Sanchez. Susundan niya ng Diyos ng Himala mula sa FEBC 50th Anniversary album na sinulat ni Celia Marcelo at inawit ni Edward Granadosin. Gayon din ang Naroon Ako na sinulat ni Doji Simon at ang Nag-iisa mula sa Papuri 15 na sinulat ni Doji Simon at inawit ni Jai Sabas. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

Salamat aming Diyos at di nyo kami iniiwan o pinababayaan man. Salamat dahil hindi lamang kayo mahabagin, kundi kayo ay mapagmahal din. Pinamalas nyo ang

0: Mapuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Hello mga kaagapay, kayo patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri. Ako po si Charmaine Manalo Campanier at heto po ang aking mga kasama, sina
2: Dennis Campanier po ito.
3: At si Tricia Denise Campanier.
2: Itutuloy kong basahin ang mga pagbati sa atin ng mahal nating mga kaagapay na talagang patuloy ang mainit na suporta sa ating program.
1: Yes. Thank you po.
2: Ito galing kay Jonathan Clerigo. Sabi niya, Happy Wednesday ngayon July. Thank you for this encouraging episode. Yes, hindi tayo iniwan ni God. Palagi niya tayong sasamahan kahit pa saan. Kahit sa sarili man nating mundo.
1: Yes.
2: Totoo yan, Jonathan. Kahit saan pa man yan, naroon ng Diyos kasama natin. Happy listening sa'yo.
3: Happy listening.
2: Ito galing kay Cha Rayala Moriones. Sabi niya, the name Dennis Campanier rings a bell. Perhaps he was my student in Imus Institute High School. Can't remember the year he graduated. Happy to know where the Lord has brought you and your family. Praise the Lord, O my soul. And all that is within me, praise His holy name.
1: Wow.
2: Ay, yes po, Ma'am Moriones. Ako po ay naging estudyante ninyo. Alam niyo, sabi nga nila, di ba, Trish? Cham, dalawa lang daw ang naaalala ng ating mga teachers.
1: Oh, no?
2: Yung matatalino at yung makukulit. No? Alam na natin kung saan ako doon, di ba?
3: Wow. No, yes. Comment po.
2: God bless you po, Ma'am. Please, and enjoy listening.
3: Miss Moriones, please leave a comment down below.
1: Happy listening po.
3: Happy listening po.
1: At Dennis, malamang dun ka sa matalinong makulit.
3: And speaking of makulit, ulit-ulit po akong magpapasalamat sa lahat po ng patuloy na nakikinig ng aking bagong awitin, ang Di Minamadali, sa lahat nga po ng music platforms tulad ng Spotify.
2: Yes, thank you po.
3: Thank you so much po. Yan po ay awiting isinulat ng ating napakahusay na kapapuri na si Sok Villanueva, kasama po ako at si Thyro Alfaro. Kung hindi nyo pa po naririnig ha, ay ipiplay po namin yan maya-maya. Again, maraming salamat po sa inyong suporta, mga kapapuri.
1: Yes, thank you so much sa inyong lahat. Heto naman ang ipinapa-shoutout ng ating tampok na kaagapay na si Jean Rojas. Ang sabi niya, happy listening sa aking mister na si Ome at ang aming mga anak na sina Joel at asawa niyang si Crystal. Shout out kina Jerome, Jeric at asawa niyang si Princess at ang bunso naming si Jasper. Hello din sa aming mga apo, sina Natalie, Kate, Nate at Serene. God bless you and happy listening po sa inyong lahat.
2: God bless you.
1: Mga kaagapay, ngayon po ay pangungunahan tayo sa panalangin ni Jean Rojas.
4: Mga kaagapay, tayo'y manalangin. Panginoon, sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat po sa buhay at kalakasan at sa bawat araw na puno ng iyong biyaya at pagpapala. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo para sa FEBC, sa Papuri Music Ministry. Salamat sa patuloy na paggabay mo sa ministeryong ito at sa iyong mga anak na nagpapagamit para sa iyong kapurihan. Patuloy mo po silang pagpalain sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Patuloy pong lumaganap at marinig ng maraming tao ang mga awiting papuri para sa iyo. Gayun din po sa mga tagapakinig, anuman ang kanilang mga pangangailangan, ipagkaloob mo po ito ng naaayon sa iyong kalooban. At nawa sa gabay ng banal na espiritu, ang bawat isa ay makapamuhay sa katuwiran at may kapayapaan. Panginoon, nawa po ay patuloy na maitaas at madakila ang iyong pangalan sa pamamagitan ng Papuri Ministry. Pagpalain mo po ang lahat. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong kwento at panalangin, Jean Rojas.
3: Thank you.
1: Nakaka-bless po ang inyong buhay. God bless you po as you continue pointing more and more people to Jesus, and we hope to meet you po in the future. God bless, Rojas.
2: God bless you.
1: Family. Mga kaagapay, atin ang namnamin ang message ng mga songs na ito.
3: Sisimulan ng dahil sa iyo mula sa Papuri 14, inawit ni Janet Rodrigo, sinulat ng Ismael Ansaldo. Susundan ng Kailan Ba Nagkulang mula sa Papuri 20, inawit ni Pastor Jonifer Luklukan, sinulat ni Jim Reyes. Kasama rin sa playlist ang song na mula sa Papuri 21, Ang Tanging Ikaw Ang Kailangan, inawit ni Aisel Santos Zambrano, sinulat ni Trisha Denise, at Ang Di Minamadali na akin pong inawit kasama si Thyro Alfaro at sinulat ni Sok Villanueva, Trisha Denise at ni Thyro Alfaro. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Maraming salamat sa patuloy niyong pagtutok, mga kaagapay. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: Ang bilis ng oras, mga kaagapay. Mag-aalas sa 6:30 na. Dalangin po namin na kayo na-encourage sa kwentong papuri ng ating kaagapay na si Jean Rojas kanina.
2: Thank you po.
1: Kami po rito ay nakaabang sa inyo, mga kaagapay, sa inyong mga kwento tungkol sa inyong mga favorite papuri songs.
2: Yes, at lagi nga po kaming nakaabang sa inyong mga kwento, mga kaagapay. Aabangan po namin talaga yan.
3: Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Psalm 63 verses 4 to 5. Sa Tagalog, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay.
2: Amen.
3: Nawa ay ma-encourage po kayo sa message ng song na ito mula sa Papuri 21, ang Bukang Liwayway, inawit ni Trisha Amper Jimenez, sinulat ni Welwel Malibiran. Muli, ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito po si Dennis Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Ang papaalalang, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang Papuri!

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: You've just heard a message from the Word of God with Green Hills Christian Fellowship Naga in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KIR 104.3 DWAY-FM. We hope you'll join us again next week. God bless you.
1: Patuloy po tayo sa ating series. Nandito na po tayo sa Romans chapter 2. Natapos na po natin ang chapter 1. Ang pamagat po ng ating sermon ngayon ay walang maidadahilan. Sa ulit, base sa Roma chapter 2 verses 1-5. So punta muna tayo sa ating background. Ano ba nangyari ng mga nakaraang sermon, no? At maganda na susundan natin kasi nabubuo sa atin ang konteksto. Kaya malalaman natin anong ibig sabihin dito base dun sa mga napag-aralan natin mula sa simula pa. No, yan ang kagandahan po pag chronological, tawag po natin dyan chronological exposition. Ano po yung exposition? Ini-explain natin yung intensyon ng manunulat, hindi lang yung sinabi niya. Bakit niya sinabi yon? At makukuha lang natin yon doon po sa literary context at pati sa mga sa historical context. Ngayon po, ipinapaliwanag po ni Apostle Pablo ang patungkol sa puot ng Diyos. Tandaan natin, sinabi niya, hindi ko ikinakaya ang Ebanghelyo. Bakit? Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga Hudyo at ng mga Griego. Iyan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya napakahalaga, sentro po ang pag-uusapan natin yung Ebanghelyo. At hindi lang yon, naglagay siya ng isa pang maraming rason bakit. Dahil ang puot ng Diyos, no, ay laban sa lahat ng mga kalikuan at kasamaan ng tao. No, lalo na yung salitang unrighteousness, ang sa original yan ay liko. No? Kung titignan mo sa lumang tipan, pag sinabing matuwid, yung madalas ginagawang ehemplo, yung sa daanan, matuwid, diretso ang iyong pinatutunguhan. Hindi ka kumakaliwa, hindi ka kumakanan, diretso lang. Kaya madalas sabihin ng righteousness ay katuwiran o yung pagiging matapat at matuwid ng Diyos. At ano naman po yung unrighteousness? Ito po yung mga kalikuan ng tao. Tandaan niyo po yun, no? Pag sinabing unrighteousness, hindi yan ibig sabihin yung mga kasalanan ko laban sa kapwa ko. Kasama yan. Pero pangkalahatan, kalikuan yon, kasi ang Diyos ay tapat at tuwid at ang mga tao ay liko. Okay? Kaya sinabi niya, dahil ang puot ng Diyos nandiyan na, kaya kailangan ihayag ang Ebanghelyo. Hindi niya lang sinabi, hindi ko kinakahiya. Sinasabi niyang, ako nararamdaman niya yung obligasyon para ihayag ang Ebanghelyo. Sinabi niya rin na na siya ay gusto niya, gustong-gusto niya, no, kailangan gawin niya. So nandun po, napakalinaw. Pero ipinaliwanag niya yung puot ng Diyos laban sa mga kalikuan ng tao, sa kanyang hindi pagpaparangal sa Diyos at hindi pagpapasalamat, binanggit niya yon. O, mula verse 18 ito, no, pababa, no? Kaya kailangan babalikan yon. At binanggit niya na ang tao hindi na ginawa yung natural. Ano yung natural? Sambahin ang lumikha, ang sinasamba nila at binibigyan ng mas mahalaga o mas malaking kahalagahan ay yung mga nilikha ng Panginoon. Yan po ang pagsasamba sa Diyos-Diyosan. Marahil ngayon ang tukso sa atin ay hindi yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Noon kasi ang mga Diyos-Diyosan, idolatry, ay konektado sa lahat. Bago ka makipagnegosyo sa ibang bansa noon, kailangan magbaw ka muna sa kanilang Diyos-Diyosan. Tapos pati ang prostitution na yon ay konektado po sa isang ding Diyos-Diyosan. No? At yung mga priestess o yung mga babae doon ay tinatawag na mga banal. Pero prostitution yon, magbabayad ka para makaisa mo ang Diyosa, no, sa pamamagitan nila. Ganun po yung kultura. Pero sa atin po, marahil nandun pa rin. Pero sa, sinabi nga po natin, ang simula ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay iba sa atin. Magbigay ka ng mas mahalaga sa linikha ng Lord kaysa sa Kanya. Pwede ito ay tao, pwede ito ay yung career, pwedeng ito ay yung pag-aaral, pwedeng ito yung kayamanan mo, ipon mo, negosyo mo. Hindi natin sinasabing huwag mong asikasuhin yan. Sinasabi lang natin, huwag natin bigay ng maging mas mahalaga yan kaysa sa Panginoon o sa salita ng Diyos. Malinaw po ba yon? Hindi tayo laban na umasenso ka. Gusto natin umasenso ka. Pero yung pag-asenso mo ay ayon sa salita ng Diyos at patuloy kang ang pag-iisip mo ay patungkol sa salita ng Diyos. Gusto mo maging matuwid. Sapagkat sinabi dito, yung hindi natural sambahin ang may likha, ang ginawa ng tao, sinamba yung linikha. Hindi natural yon. Tapos in-explain niya rin,

lang pagkadating isang chapter, sinabi na pinatigas ng Lord ang puso ni Pharaoh. Suko na siya eh. Sige na, umalis na kayo. Di, naaralan niyo yung kwento. Pinaalis niya na yung mga Hudyo. Ayoko na. Kasi yung huling salot nila, namatay mga panganay. Pati yung anak ni Pharaoh namatay, yung hari ng Ehipto. Sige, alis na kayo. Tapos eh, pinatigas ng Lord ang puso niya. Habulin natin sila. Dahil hahatulan sila ng Diyos at namatay ang kanyang mga kawal na gustong habulin ng Israel. Ngayon, anong sinasabi dito? Ibinigay sila ng Diyos. Kasama sa hatol o puot ng Diyos, dito sa lupa, yung lalala ka sa kasalanan mo. No? Kaya sinabi natin, pag magsisi na. Kasi kung naging matigas ang ulo at puso, darating ang panahon na ang hirap mong bumalik. Mahirap pag binigay ka na. At yun naman ang nangyari sa buong katauhan. Kaya hindi sila makabalik sa Diyos, binigay, kasama tayo doon na sa ating kakulitan. Pero ngayon na tayong mananampalataya, huwag na tayong babalik sa ganon. Amen ba? Alalahanin natin na bagong nilalang tayo, huwag tayo gagawa ng dati nating ginagawa. Yan ang linalabanan natin. No? Kaya pati sa mga ibang sulat ni Pablo sa Galacia, may laban ng espiritu at ng laman. No? The flesh and spirit. Kaya pag may mga tukso tayong sexual, may tukso tayo ng hindi ayon sa katuwiran ng Diyos, ayun ay kalaban natin. Pag hindi ka na lumalaban, o minsan hindi ka lumaban, duda ako sa pagiging tunay na Kristiyano mo. No? May pagdududa ako. Pero pag patuloy kang lumalaban, nagsisisi, no? At kaya nga tayo meron restoration, may accountability tayong ginagawa para sa ilan sa atin na napunta dito sa mga malalalang kasalanan ay matanggal sa ating isip at puso. Yun. Binanggit niya, no? Yung iba-iba. Hindi lang lalaki sa lalaki, babae sa babae, pati na rin yung dahil hindi nila kinilala ang Diyos. Ano pa yung nangyari? Ang dami pong sinulat. Pero hindi limitado doon. Kasama dyan yung pagkainggit. No? Minsan hindi mo alam yun, no? Na iba na yung iba yung natutuwa, kaayang galing niya naman, nakaka-inspire siya. Iba yon doon sa parang nagngingit-ngit ka at umaasenso siya. Medyo nasasaktan ka. O gusto mong makamit din yung meron siya. No? So relax lang. Pwede naman natin ipag-pray. Lord, sana ako din maging honor student. Ay hindi na lang, Lord, yumama na lang sana ako. No? Pero ayon sa paraan mo, Panginoon, gusto ko pa rin magpakumbaba. Kung hindi yun ang layunin mo, di okay lang, Panginoon, yan. Meron ang puso na tunay na pag-surrender kay Lord. No? Talagang pagsuko sa Panginoon. Ngunit hindi mo masama manalangin. Pero ingatan natin yung inggit na medyo galit ka. May kailangan sabihin kang hindi maganda sa ibang tao dahil naiinggit ka. Ay, ang Pilipino daw, malala ang pagkainggit. Kaya yung tinatawag na crab mentality. Ano yan? Pag umaasenso na, gustong... nakakita na tayo kayo ng mga crab sa balde. Talagang hindi nakakalabas yung iba kasi naghihilahan talaga. No? So, minsan napapansin natin, ganun ang kultura natin, ang kailangan bantayan natin yung sarili natin. Bakit? Nakikita natin sa iba, pero minsan malay mo, sa loob-loob, ganun ka din. Gusto mo pantay-pantay lang kayong nagdurusa, ayaw mong may umaasenso. Hindi ganon. Kailangan nga may umasenso para matulungan yung iba. Amen ba doon? Eh, pag umasenso ka, bigyan mo ng pagkakataon yung iba. Hindi naman ibig sabihin lahat ng ipon mo, ibigay mo. Pero yung natutunan mo, yung connection mo, baka makatulong sa iba. At kaya din sa church, nagtutulungan tayo. Pag may pinagpalan na Lord, amen, palakpak tayo. Hindi tayo yung may kailangan sabihin pa. Hindi, kilala ko yun ng bata yan. Talagang ano yan. Eh, bata pa siya noon eh. 10 taon na yun. Siguro nagbago na naman siya. O, pero naglalaro yung isip natin kasi hindi natin matanggap na yung karibal natin ng bata ay mas umaasenso kaysa sa atin. No, walang ganyanan. Amen? Pagkainggit.
Ano pa?

0: pagkamuhi sa Diyos, kasama na yan. Yung pagsisinungaling, kasama din. Yung iba, tapos ang malala, ano yung sinabi dun sa huling inner natin, hindi lang nila ito ginagawa, inaaprubahan pa yung iba na nagawin yon. Ano ang isang halimbawa dun eh, nagsisinungaling ka na, tinuruan mo pa magsinungaling yung kasama mo. Ganun ang sinungaling, di ba? Kailangan kasi hindi lang siya yung magsabi noon, yung kasama niya rin para mukhang totoo. No? So, kinukumbinsi mo tuloy yung isa na huwag mong sasabihin na may usapan tayo. Huwag mong sabihin. Lalong-lalo na sa leaders. Lalong na sa tatay, sa nanay, sa mga leaders sa church. Ay, ba't mo tinatago? No? Kaya maganda may transparency. No, pati at mga magulang. No, mga minsan, pag habang pinapalaki yung bata, nagsisinungaling tayo para lang sundin tayo. Hindi rin tama yun. Kasi minsan, conscious ako na hindi ako magsisinungaling sa mga anak ko. Pag may hiningi sa akin, sasabihin ko, hindi ko mapapangako yan. Subukan natin. Pero pwedeng hindi mo pa rin makamit yan. Ayun. Kesa naman sabihin ko, oo, gawin mo lang yan. Napakarami pong kasalanan dito na makikita natin na hindi ito kompleto, itong chapter 1 hanggang dulo. Pero makikita natin na nagkasala talaga ang tao at kasama tayo doon sa guilty. No? Kasi kung hindi mo inaamin ni isa dito wala kang kasalanan, nako. Di sinungaling ka na, mas lalo kang nagkasala. Ang mundo kasi ganito yung sinasabi. Ito yung mabuting tao, ito yung masamang tao. Ang sinasabi ng Biblia, lahat nagkasala. Sa harapan ng Diyos, masama tayong lahat. Hindi ibig sabihin wala tayong mabuting ginagawa. Meron tayong mabuting ginagawa. Pero, puot ng Diyos, pag sinabing puot ng Diyos si Pablo, ibig sabihin niya yung hatol ng Diyos at yung isa, ang kasalanan sa kanya, masasabi ko, ay personal din. No? Pero hindi yun yung puot na kagaya ng tao na nawalan lang ng pasensya, nagdabog. Hindi ganun po yung puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay grabe ang tiyaga niya sa atin. No? Kaya doon naman tayo pupunta sa sunod na ating pag-aaralan. Meron ginagamit si Pablo din ng istilo ng pagsusulat, yung parang may kausap siya. No? May kausap siya na siyempre, ang kausap niya, yung Hudyo na tingin niya matuwid ka. Dahil, tingin niya meron siyang, alam niya ang batas. No? Dahil alam niya ang batas. So, hinatulan ang pagkukunwari. Yan ang unang punto natin. Basahin natin yung verse 1. Kaya't wala kang maidadahilan. Sino ka mang humahatol sa iba? Sapagkat sa paghatol mo sa iba, ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Sapagkat ikaw na humahatol, ay gumagawa rin ng gayon. Ano yung... Itong mga kasalanan ng hintil, yung sinulat natin, uso yan sa mga hintil. Pagsasamba sa Diyos, Diyosan. No? Ang Israel may batas na do not bear false witness. Ano ibig sabihin? Huwag ka magsinungaling. No? Tapos itong mga hintil, hindi lang na sang-ayon sila, hindi lang sa nagkasala sila, sang-ayon pa sila pag nagkasala, yung binibigyan nila ng stamp of approval. No? Nagdadawit pa. Tapos tinuturuan pa yung iba. No? Ganun ang tao, di ba? Makasalanan. No? Ikaw may malala ka sa bisyo, wala kang control sa paglalasing, mahirap pag mag-isa ka lang, di ba? Gusto mo may iba kang kasamang naglalasing. Sabi mo, nangdadamay pa ng iba. No? Yung ibang nang chichiks kesa may asawa na, kailangan may barkada yan. Tuturuan pa yung iba. At yung ulin nga, yung sinungaling nga, kailangan turuan magsinungaling yung iba para, halimbawa po ito, nangyari ito eh, tawang-tawa ako. Yung kaibigan ko na mananampalataya din, meron siyang mga dating kaibigan, no? Hindi mananampalataya. So biglang tumawag, nagmamakaawa, parang mabilis. Bro, basta sabi mo magkasama tayo kagabi, ha? Tinuturo ang magsinungaling. Kung tumawag asawa ko sa'yo, sabihin mo ito, ha? Yun ang sinasabi dito na nang dadamay pa ng iba. Kaya yun ang sa hulihan ng verse chapter 1, sinasabi, mabigat ito. Hindi lang ikaw gumagawa, nang dadamay ka pa. No? Kaya kailang, mahirap. Alam, mahirap yung nagsisinungaling. Bakit? May tinatawag sa Biblia, yung mga tinatago, linalantad ng Diyos sa tamang panahon. No? Kung hindi sa araw ng paghahatol, no, dito sa lupa. Mahirap magtago. Ito halimbawa, ito nakakatawa. Para naman matawa kayo ng konti, no? Kasi mabigat yung ating ano. So yung kakilalan ng kakilala ko, hindi ko diretsong kakilala, kaya lang sobrang nakakatawa. So, nagda-drive siya, kasama niya misis niya. Tapos pagtingin niya sa likod, may sapatos, high heels. Naiwan ng girlfriend niya yung sapato sa likod. Tapos katabi niya yung asawa niya. Naku. So, nag-gasolina sila, pumunta yung asawa sa CR. So, kinuha niya kagad, tinapon niya yung sapatos. Pagkarating nila sa kanilang paroroonan, sabi ng asawa niya, nasaan yung sapatos ko? So, ngayon, kailangan paano niya ipapaliwanag yun? Yeah, pero yun, mag-isa lang siya. Yan ang problema pag nagkasala ka minsan. Minsan lumalala, sumusunod-sunod. Kaya ang inaano ay magsisi ka na, itigil mo na. Kasi ang pinakamalala ay lumala ka. Na yung isang kasalanan mo, papatungan mo pa ng isa. Tapos mahirap ka na maging bumalik sa Panginoon. Yung iba, yun ang nararanasan. Marahil sa simula, wala talaga sila sa Panginoon. O marahil may panahon na tumigas lang ang puso nila na kailangan manumbalik kay Lord. Now, ikaw naman, huwag kang magpadamay. Tinuturuan ka ng masama. Yes ka din. Mukhang exciting eh. At saka close naman kami, kaibigan ko naman siya. Sige, magsisinungaling ako para sa'yo. Minsan lang yan na sa Biblia napansin ko yung nagsinungaling ay naging maayos o hindi minasama yung si Rahab sa Jericho. No? Naalala niyo yun? Kung wala naman nanguusig at papatayin yung kapwa mo, huwag mong gagamitin yan. No? May mga pagkakataon yan. Hindi ko sinasabi magsinungaling ka. Yung marami iba naniniwala na dapat kahit anong mangyari, mamatay man, maging matuwid tayo. Ngunit sinasabi ko lang sa lumang tipan, ay dahil sa pananampalataya ni Rahab at may takot siya sa Diyos ng Israel, ay tinago niya, prinotektahan niya yung mga espiya na pinadala ni Joshua. Okay? So, ang kausap ni Pablo dito ay yung Hudyong nagmamarunong na tingin niya dahil nagmamatuwid, dahil siya ay may batas ng Panginoon sa lumang tipan. Na siya ay hindi katulad ng mga hintil. Pero alam naman natin yung history, yung kanilang kasaysayan na ang Israel ay sumamba din sa Diyos-Diyosan. At yung mga kalokohan ng hintil, sa ilang panahon ng kanilang kasaysayan, ay ginawa din nila. Kaya ang kausap naman ni Pablo dito ay yung mga Hudyo na nagmamataas. Yung mga hintil na yan. Kasi ganun talaga mag-isip ang Hudyo. Kaya't wala kang maidadahilan. Sino ba kamang humahatol sa iba? Sapagkat sa paghatol mo sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili, sapagkat ikaw ay humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Dito natin matututunan na kung sakali man alam mo yung kapatid mo, kaibigan mo nagkasala, ay una, ang humahatol ay ang Diyos, hindi tayo. Malinaw po ba yun? No? At pag ako'y nagtutuwid bilang pastor at kayo din bilang kapatid ng iba, ng ibang kapwa natin mananampalataya, hindi tayo tumutulong magtuwid sa iba dahil mas magaling tayo. Hindi dahil mas banal tayo. Dahil gusto natin magtulungan tayo. Kung ako man ay nagkakasala, gusto kong ituwid mo din ako. Kasi minsan hindi natin alam. O kung alam man natin, minsan may katigasan ng ulo at puso natin. Ibig sabihin, kapatid, ginagawa ko to para sa'yo. Kung ako man ay nangyari ito, gusto ko rin gawin mo yun para sa akin. So may magpapakumbaba pa rin. Kasi ang ebanghelyo lang, ang sagot. No? Eh, pero kung ang ugali natin, ay, tingnan mo yan. Buti na lang, yung mga anak ko, matutuwid. Hindi mo alam yun. No? Magaling kaya magtago yung mga bata. Ano? Hindi mo alam yung kalokohan nila. Alam naman sabihin nila yung kalokohan nila sa harapan mo, tatay at nanay ka. Kaya huwag ka masyadong magmataas kasi minsan wala ka lang alam. Magpakumbaba pa rin na kahit sino ay pwedeng matukso. Amen? Kaya ako po sinasabi ko sa inyo po rin na yung mga pastor, mga leaders natin, huwag niyong itataas kasi kami ligtas lang sa biyaya ng Diyos. Ngunit kailangan mamuhay kami na maging modelo sa iba. Ayan, yan naman ang kabigatan sa amin. Pag ikay nagli-lead o leader ka, yan ang kabigatan mo. Pasanin mo. Kaya kami, so mas grabe bantayan namin sa bawat isa. Pag may pagdududa, bro, sino yung kasama mo? Talagang may yan po ang ano ng leadership. At na, kami po ang nagbabantayan at kinokorek po namin. Baka bakit? Mahalaga yan eh. Ganun din sa pamilya ko. Kailangan maging transparent parate. Nasaan ako? Sino kausap ko? Bakit? Eh, pag ganyan ako parati, nababantayan ko ang sarili ko. Pero pag oras na, ay hindi ko sasabihin sa kanila kung nasaan ako. Hala. Ha? Tama? So, sabi dito ay, huwag kang mahilig maghatol ng iba. Pero mahalaga, bantayan mo ang sarili mo. Magpakumbaba ka din. Verse 2 ng chapter 2, ang point number 2, walang ligtas sa paghukom o paghahatol ng Diyos. Nalalaman nating batay sa katotohanan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng gayon. Ayun. Nalalaman natin. Sino yung kausap niya yung Hudyo? Alam nilang Hudyo ang hatol ng Diyos sa ganito. Kaya ikaw, tao, akala mo ba'y makakatakas ka sa hatol ng Diyos? Kung humahatol ka sa iba, ngunit gumagawa ka rin ng masasamang gawaing hinahatulan mo. Yun naman po ang inaano, yung hypocrisy. Ang hilig mong pumuna sa iba, pero hindi mo napupuna ang sarili mo. No? Kaya po ang isang napakalagi yung prayer time. Alam mo yung prayer time na may panahon sa isang araw, meron kang panahon na ikaw ay nagme-meditate sa iyong buhay, no? Sa miyat-maya, iniisip mo, tama ba yung sinabi ko? Tama ba yung inisip ko? Kung mali, Lord, patawarin mo ako. Mabilis, dapat mabilis. Mabilis tayo humingi ng tawad sa Lord. Mabilis tayo, gusto natin malinis kagad ang ating isip at puso. No? Hindi natin pinatatagal yan kasi ayaw natin lumala tayo sa Panginoon. No? Kaya yung mga ang tao, lalo na ang Asian, no? Madaling ma-offend. Ang Pinoy, ganun din. So, anong dapat? Magpatawad kagad. Kasi nga, madali tayong ma-offend. Pero pag nasanay ka magpatawad parate, darating ang time, pansin mo, hindi ka na madaling ma-offend. Oh, kasi nagiging, alam mo, kasalanan yun na lahat ay na-offend ka. May kapaitan ka na. Tuwing naisip mo yun, may konting ngit-ngit ka na. Simula yan sa maliit eh, tapos palaki ng palaki yan. Palala ng palala yan. Kaya konti pa lang, wag mo nang gawing malaki ang maliit na bagay. No? So, kailangan magpatawad na tayo sa bawat isa. Kaya tama na yung paghuhusga. Amen? Kita ko na yan, yung mga grabe mag-ano, ay, ganun siya. Tapos maya-maya, hintay ka lang. Kasi pag hindi yan magsisi, no, matitisod siya sa sarili niya. Babagsak din yan. Kaya sinasabing, pakumbaba na lang kaagad. No, bakit? Na dun sa kadiliman ng isip mo. No? Yung tamang pananaw ay napakahalaga. So una, walang maidadahilan. Sinasabi niya dun sa Hudyo. Tapos sinabi niya sa Hudyo, alam mo naman. No? Walang ligtas sa paghukom o paghatol ng Diyos pag ginagawa mo din yan. So, hindi ligtas saan? Sa puot ng Diyos. Tandaan natin yung konteksto. Nasa konteksto pa rin yan ng puot o pag, tingnan mo, sinabi ang puot ng Diyos, tapos sinabi ni Pablo dito, yung paghahatol ng Diyos. Yan ang sinasabi natin na pag binanggit ni Pablo yung puot ng Diyos, ibig din sabihin yan ay yung paghahatol na matuwid. Matuwid na paghahatol ng ating Panginoon. Malinaw ba sa teksto? No, yan ang pag-aaral natin. Kailangan mapatunayan natin na ito ang sabi sa teksto ayon sa nababasa natin, ayon sa intensyon ng manunulat. So, hindi sapat na alam natin ang kautusan at hindi rin sapat ang hindi rin sapat na alam natin yung kautusan at hindi tama na hahatulan natin yung iba kung tayo din yun ang ginagawa. Ngayon, dahil alam natin makasalanan tayo, magpakumbaba na lang tayo sapagkat hindi naman natin kailang hatulan yung iba. Ang salita ng Diyos na ang humahatol doon. Kaya tayo, binabanggit lang natin yung hatol ng Diyos. At pangatlo po ay pagsisi dahil sa paghatol. Ayan. Ngayon, kung titingnan natin itong sunod na babasahin natin, yung sinasabi ni Pablo, mga sinabi niya sa Hudyo, ay alam niyang sang-ayon sila. Kasi ito yung nasa sa kanilang tradisyon, no? So, pero itutuloy niya. Basahin natin ang chapter 2, verses 4 o 5. O baka naman sinasamantala mo ang yaman ng kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga ng Diyos. Ngayon. No? Bakit? Ito yung mabuti man naman ng Diyos. Tuloy lang ako sa kasalanan ko. Hingi na lang ako ng tawad miya-miya. At least ma-enjoy ko yung kasalanan. Ang problema po niyan, ang kasalanan, pag ginawa mo, nagtanim ka ng masama. May bunga yan. May bunga yan na ibabalik din sa'yo. Kaya, ano, pag nagkasala, hingi ka din tawad, erase ka agad. Lord, patawarin mo ako. Nako. Minsan may nasabi tayong hindi tama. Natanim mo na yan. Paano mong babawiin? Yun ang pagsabihan mo, humingi ka ng tawad. Kausapin mo. Oo. Napakahalaga po niya. Yung na-chismis mo, kailangan baguhin mo yung sinabi mo kung nalaman mo, mali pala yung nasabi ko. Eh, marami pong ganyan. No, marami. Mahirap. Na-chismis, nagkaroon na ng, kasi nga, yung iba, inggit, kaya mag-chismis para hindi maganda ang pananaw ng iba sa taong ito dahil may konting inggit. Tapos nalaman nila, mali pala yun. Oh, anong gagawin mo? Sorry na lang? Hindi, ayusin mo. Kailan sabihin mo, oy, yung nasabi ko, baguhin mo yan na hindi tama yon. Yan ang pag-aayos ng maling ginawa natin. No? Kaya ano mas maganda? Huwag ka na lang magsalita sa simula. Kaya ang church nagiging maganda pag ganyan po ang mga miyembro. May spiritual maturity na iniiwasan natin yung sa makasalanang tao, yun ang kinasanayan, pero hindi yan ang katuwiran ng Diyos. Kalikuan yan. No? Ito, pinasabi niya, baka naman sinasamantala mo. Maraming ganito eh. Saka na ako hingi ng tawad, papatawarin naman ako ni Lord. Minsan hindi nila sinasabi yan, pero sa likod ng isip nila, nandyan yan. No? Nandyan yan. Kaya Lord, patawarin niyo po kami. Kami ay makasalanan. Pero dapat tayo magalak din kasi may kapatawaran tayo sa Panginoon. Kasi wala si Kristo, paano na yan? Taon-taon mag-aalay ka ng hayop. Kakatay ka sa saserdote. No, sa templo. Eh, wala nang templo eh. Kaya wala nang templo. AD 70, tinanggal. Yung sinabi ng Panginoon Jesus na itong templong ito ay bawat bato ay ibig sabihin na lang wasak talaga. Winasak ng mga Romano kasi lumaban yung mga Hudyo sa mga Romano. Nagkaroon ng digmaan. Oh. matyagain ng Diyos matiis yan. Minsan, yung hatol hindi kaagad. Yung Sodom and Gomorrah, binigyan pa ng pagkakataon, biro mo, na nalangin sa Abraham. Kung may 10 lang matuwid na tao, walang nahanap. Kaya napaulanan. Ang Israel matagal bago na disiplina na yung mga taga-Babylonia ay nasakop sila at nagkalat-kalat sila sa buong mundo. Kasi kasama yun sa batas ni Moises na kung hindi nyo susundin ang aking mga utos, no, kayo'y mawawatak-watak sa buong mundo. Nawala yung kanilang bansa. At kahit panahon na ito nang sa Roma, hindi pa talaga nila naibalik. Hindi mo ba nauunawaan ang kabutihan ng Diyos ang nag-akay sa iyo tungo sa pagsisisi? No. Praise God. Yung iba, pag naisip mabuti ang Diyos, sige, gawa pa ako ng kasalanan, baliktad po. Pag nakita natin mabuti ang Diyos, dapat magsisi tayo kasi nga mabuti siya. Kaya dapat ayusin yung pag-iisip at pananaw ng tao. God is good, di ba? Pag may sobrang fans ka, ayaw mong ma-focus sa iyo ang palakpak ng tao. Pasalamat ka sa pasasalamat ng iba. Pero anong sagot doon? Paborito mong sagot, God is good dahil sa kabutihan niya. Dahil mabuti ang Diyos, no? God is good. Kaya natin nagawa ito. No? God is good. Praise God, yung mga 12 to 15 na campers natin. At kasama ng mga deacons, magagaling ng mga deacons, mga ating mga adults, tumulong po. At pero yung ating mga young adults din ang nag-lead ng yung 12 to 15. So purihin natin ang Panginoon. At may panahon na napakainit daw, pero nung bandang, yung pagdating ko po, sobrang hangin. Napakasaya nung pagdating ko po. Napakahangin. Kaya doon po isa farm ng isang member natin. At sabi po nung isang deacon, nakita niya yung magandang lugar, sabi niya, dapat pamilya din. Magtitent din tayo dito. Nako, hala. Sige, kung gusto mo gawin yan, di pag-usapan natin. At, pero kahit hindi family, tayo mga ma-enjoy natin yung lugar. Pero ang isa doon, mabuti ang Diyos. At ang panalangin natin na yung mga 12 to 15 na intindihan anong ibig sabihin ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Kanyang kung sino si Jesus, na siya ay Panginoon, tagapagligtas at Diyos na nagkatawang tao, siya ay naghirap, nagdusa sa kasalanan natin at nabuhay muli, at yun ating pinapaniwalaan na dapat tayo magsisi dahil sa Kanyang kabutihan at dahil din sa Kanyang puot. Naintindahan ba natin na dahil ang Diyos ay matuwid, no? Parang judge, matuwid. Hindi niya pwedeng basta patawarin lahat ng tao kasi nagkasala nga ang tao. Kailangan meron din ayon sa Kanyang divine law, na ang tawag doon ay yung substitution ng alay na karapat-dapat. That's the Old Testament law. Pinaliwanag niya na yun. No, hindi lang dumating si Kristo para magturo ng mabuting turo. Hindi lang po yun. Kung ganun, di pareho lang siya ng iba. Ibang mga nagtuturo. Siya po ang tao, Diyos na nagkatawang tao, dinagdag niya ang pagkatao, na hindi nagkasala, kaya siya ay karapat dapat maging alay. No? Naging sakripisyo siya. Mabuti ang Diyos, tayo ba'y magsisisi o hindi? Verse 5, ngunit dahil matigas ang iyong ulo, ito na. Dahil matigas ang iyong ulo at ang puso mo'y ayaw magsisi. May mahirap dyan yung iba. Naranasan ko na to eh. Sa harapan mo, opo, nagsisisi na ako. Tapos wala pang ilang araw. Ayan na naman. No? Katigasan ng ulo. Kasinungalingan yung pagsisisi. No? Kumbaga, nagsisisi ako basta hindi mo ako mahuli. Pag nahuli, magsisisi uli. Ala, kala mo ba nagsisisi ka dahil sa amin? ito'y para sa Panginoon ang ginagawa natin ng pagsisisi. No? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo, naalala ko yung linya ng isang komedyante. Ikaw, sobrang tigas ng ulo mo kasing tigas ng hollow blocks. Noong una, hindi ko maintindihan. Hindi. Mas matigas ang ulo kaysa sa hollow blocks. Minsan, nasisira ng hollow blocks, buo pa yung ulo. Eh, huwag niyong subukan sa bahay. At may namamatay din dito. No? Matigas ang iyong ulo at ang puso mo'y ayaw magsisi. Lalo na mong, ano nangyari? Lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw ng puot ng Diyos. So, yung paghahatol sa araw ng puot ng Diyos, makikita natin to sa Biblia, yung huling araw. No, yung mga hindi na tunay na nagsisi, may ibang paghahatol yan. No, pero yung tunay na nananampalataya na ang pagsisisi ay kanilang regular na habit. Yan ang, kung tunay na sa Panginoon ka, linalabanan mo yung pita ng laman mo, kaya mabilis kang nagsisisi. No? Sa awa ng Diyos. Pero kung matigas ang ulo at ayaw magsisi, pinabibigat mo ang parusa. Kaya yung sinabi, binigay sinila ng Lord sa kanilang kasamaan, kalikuan, ibig sabihin yan, para dumagdag ang kanilang hatol sa kanila dahil napupuno nila. No, napupuno nila. Ang ano dun is, ang imahen doon sa Revelation, yung tasa ng kanyang puot. No? Tuwing nagkakasala daw ang mga tao, pinupuno yan. Pag napuno yan, binubuhos yan. Oh. Ito, parang tatay ko yun. Tahimik lang, tapos bigla na lang, di mo naintindihan, saan galing yun? Galit na galit siya. Baka ganun, pero kaya, tayo mga natigalupa, konting puot, Lord, patawarin mo, turuan niyo po kung maging magalakin, magalak, kasi tanggalin niyo na po ito sa aking puso. No? So balik po tayo, no? Sa araw ng puot ng Diyos, kung kailan iyahayag ang mga kanyang makatarungang paghatol. So iyahayag. Kaya pag hinayag ang paghatol ng Diyos sa atin, siyempre pupunahin niya ano yung kasalanan mo. Kayong natatago, malalaman ng lahat. Tandaan natin yan. Ha? Kaya nung ako'y batang Kristiyano, nung naintindihan ko to, ayokong may kagawin patago. Kasi ang Diyos ang naglalabas. Minsan sa paglalabas, ginagamit niya yung ibang tao. Minsan gagamitin niya yung pagkakamali din natin. Yung mali din natin, lalabas at lalabas. Pero ang tutok natin ngayon, wala tayong dahilan bakit mabuti ang Diyos. Amen? Nananalig ba tayong mabuti ang Diyos? Pero nakakatakot din ang Diyos. Pareho po. Nakakatakot at mabuti. Pag nagsisi, alam natin patatawarin tayo. Pag totoo sa puso natin, wala tayong balak ulit-ulitin. Kung maulit mo man, hingi ka uli ng tawad. Kaya ang Diyos ay matuwid. Naghanap din siya ng paraan mapatawad tayo. Kasi lahat nga, guilty. Guilty. So ano yung kaparaanan na yon? Si Jesus po ang kaparaanan. So niligtas niya tayo sa kanyang hustisya. No? God is good. Yan po kailangan maintindihan natin. Pagsasabuhay po, palagi tayong magtalaga ng panahon pagmuni-muning sa sarili. Dahil ang paghuhusga sa kasalanan ng iba kapag walang pagtingin sa sariling gawa ay pagkukunwari. Sa biyaya ng Diyos, patuloy nating suriin ang sariling pamumuhay na magdadala sa atin sa pag-amin sa sarili nating kasalanan. No? Pangalawa, walang sino man ang makakatakas sa paghuhukom o paghahatol ng Diyos kung wala si Kristo. No? Pag na kay Kristo, may pag-asa po tayo. No? Hindi na tayo hahatulan kasi tinanggap na ni Jesus yung hatol sa kanya. Pero ano ibig sabihin yan? Mamumuhay tayo ng tulad ni Kristo. Oh, yung tinuro ni Jesus na kasalanan yan, ayaw natin gawin yan. At makikita natin, ito ay mangyayari lamang sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. Kasi kung tayo lang, hindi kaya. Pero yung salita ng Diyos na ating pinagbubulay-bulayan at ating pananalangin sa banal na Espiritu, yan ang nagbibigay sa atin ng kagalakan sa pagsunod sa Diyos. Kagalakan sa pagiging mabuhay ng matuwid. No? Iwasan natin ang gumawa ng kalikuan dahil ito ay nagdadala sa paghuhukom. Kung ikaitunay naman na nampalatay nagkasala ka, ay magsisi ka lang kaagad. No? Hanggat masanay kang mawala na yun. Opo, pati yung mahirap ha. May mga magkikwento na ang hirap magpatawad, may masamang ginawa sa kanya, pero araw-araw niyang pinatatawad sa panalangin. Habang tumatagal, buwan, taon, pagaan ng pagaan na sa puso, hindi na ganun kabigat. Dati maisip lang yung pangalan, iyahay blood na. No? Pero dahil araw-araw nagpapatawad, sinisigurado malinis ang puso, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, ating pagpapakumbaba, nababago po tayo. Yung iba, instant. Lord, tanggalin mo to Lord, sa puso ko. Nakakaranas din po na bigla ang pagbabago. Yan naman po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Kaya mga kapatid, kung magkasala ang ibang tao, huwag mo isipin mas magaling ka. Mas banal ka. Ay nako. Yan ang problema. Alam mo kung pagpalain ng Diyos yun, lalo na sa karunungan, wala ka nang matututunan sa Kanya kasi sarado na yung isip mo. Ganun eh. Hindi mo alam, binago na siya. Tignan mo si Pablo, manguusig ng simbahan, ng church. Noong una, kabado pa yung iba, totoo kaya to? Oh, pero pag nagmatigas yung iba, ay ayoko dyan, alam, kilala ko yan. Eh, wala ka nang matututunan sa gagawin ng Panginoon kay Pablo. No. No, God is good. Pangatlo, pasalamatan natin ang Diyos at Kanyang kabutihan. Okay, ang Kanyang pagtiyaga at Kanyang pasensya sa atin. Dahil alam natin mabuti ang Diyos at matiyagain siya sa atin, dapat magsisi tayo ng ating mga kasalanan. No? Eh, hindi, Pastor. Siya kasi. Kung may kasalanan siya, problema niya yun sa Diyos. Ikaw. Siguraduhin mo, ikaw din, mas isipin mo sarili mo. Sa kasalanan mo, ito, kasi siya. Kaya ang hirap ng buhay ko. Sasagot sila sa Panginoon. Hindi sa'yo. Ano bang kakayanan mo? Wala ka naman eh. Wala tayo. Pero sa harapan ng Diyos, siya ang lahat. Pagkatiwala mo na lang kay Lord yan. No? Kaya anong dapat natin gawin? Magsisi, magpatawad, magmahalan sa Panginoon. Amen? No? I love you in the Lord, mga kapatid. No? Kala ng iba, yan hindi. Ang ano niyan, ano ibig sabihin ng love sa Bible? Love is patient. Kindness. Magtsatsagaan tayo. Praise God. Amen? No, kahit minsan, gusto mo na sabihin, ayoko sa'yo. Kapatid mo sa Panginoon yan eh. Kung ang Lord nagtsaga sa'yo, ikaw? Sino ka ba? Sino ba ako? No. God is good. Kaya yan kabutihan ng Diyos ang dapat magbalik loob sa atin. Pakinggan natin ang babala at pagsisihan na ang kasalanan ngayon. Ito naman po ang tula na ating pong sinulat at sinalin po ni ating si Brother Nick na taga San Pablo. Walang dahilan. Makinig, mahal na kapatid. Ibaling ang pandinig sa ipinapahiwatig. Ang gawaing paghuhusga sa sala ng iba, hindi magpapalaya sa hatol ng lumikha. Matuwid na paghusga ng Diyos lang ang may kaya. at walang magagawa hudyuman ang may sala. Paghusga ay di tama kung sa iyo magmumula ang gawain nilang masama siya muring ginagawa. Lahat ay walang dahilan, Hudyo o Hintilman. Lahat ay kailangan magsisi sa kasalanan, lahat ng kalaswaan at maruming kaisipan. Lahat ay talikuran, balikloob sa katuwiran. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, gawang kasuklam-suklam, walang dahilan ang sinuman, parusa ay nakalaan. Anak ng Diyos ang parangalan, Jesus ang pangalan. Natatanging paraan, paghukom ay maiwasan. Pananampalataya sa Kanya at Kanyang mga gawa. Pag-ibig Niya at tiyaga, bawat araw may biyaya. Tutulungang lumaya at talikuran ang masama upang mawala na ang bisa ng parusang inihanda. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat Lord sa iyong salita. Lahat po kami nagkasala, walang mas matuwid. Ikaw ang matuwid, Panginoon. Ikaw lamang. Kaya kailangan po namin yung ebanghelyo. Ngunit kung kami mga nananalig, paalala mo sa amin na huwag kami bumalik sa ganong pamumuhay. O huwag man kami makurious sa ganong pamumuhay at gusto pa namin subukan. Tanggalin niyo po yun sa aming isipan, sa aming puso. At nawa, ang aming tunay na kagalakan ay ikaw. Maging ang aming desires ay ikaw, Lord. Ang aming mga gusto at pagnanasa ay ikaw at ang salita ng Diyos. Lord, ikaw ang matuwid. At naiintindihan po namin, ang sangkatauhan ay liko, kasama po kami ron. Kaya kailangan namin yung ebanghelyo. Sapagkat iyon ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. At ang matuwid ay namumuhay na may pananampalataya. At ito po ay araw-araw kaming nananampalataya sa iyo. Ngunit alam po namin, may panahon na kami linigtas mo, kami itinuwid mo dahil kay
1: iyong napakinggan ang Biblia at Buhay. Kung may nais ka pang linawin at ibahagi, maaari itong ipadala sa aming himpilan via text through 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dwaywfebc.ph o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM.
2: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
3: Nako, Berto. Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
2: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
3: Yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
4: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
5: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Kuryente 15, Tubig 400, Gatas ni Kiko 12, Maintenance niya 850. Naku, Jun, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Magandang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Welcome aboard sa special trip edition ng UV Express, the ultimate vibes express, dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Ako ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison, at sobrang saya kong makasama ka sa biyahe natin today. Kung saan ka man ang galing at kung saan ka man papunta, salamat sa pagpili mong makisakay dito sa ating UV Express. Ibang biyahe kapag special trip edition ka Express Mate. Hindi ito basta regular na sakay. Ito yung mga biyahe na medyo mas mabagal ang takbo natin. Mas malalim ang hinga at mas may espasyo para makinig sa musika, sa sarili at sa mga bagay na madalas nating nilalampasan lang. Maybe galing ka sa isang linggong sobrang busy. Maybe pagod ang katawan mo. O magulo ang isip mo. Or maybe okay ka lang naman. Gusto mo lang ng magandang tugtog habang nagpapahinga. Ano man ang dala mo ngayon, welcome ka dito. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang maging handa. Ngayong special trip edition, sasamahan natin ang biyaheng ito ng mga awiting nagbibigay kapahingahan, nagbibigay lakas, at nagbibigay paalala. Mga kantang pwedeng pakinggan ng tahimik o sabayan habang nag-iisip. Minsan kasi ka-Express Mate, hindi natin kailangan ng sagot agad. Minsan sapat na ang paglalaan ng oras para makaramdam at makinig. Kung may gusto kang marinig na kanta o may message kang gusto mong iparating, bukas ang linya natin sa ating contact number 0998-843-0573. Kasama ka sa biyaheng ito ka-Express Mate. So, relax ka lang. Let go of the rush. Let the music do its work. Kaya di ko na po patatagalin pa ang biyahe nating ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit? Apo, ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
0: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

At ayan na nga ka-Express Mate. Unti-unti na tayong humihinto habang papalapit na sa dulo ng ating special trip edition. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ngayong araw. Salamat sa pakikinig at paglaan ng oras. At sa pagbibigay ng puwang para sa katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Habang pabalik ka na sa takbo ng pang-araw-araw, sa trabaho, sa pamilya, sa mga responsibilidad, sana dala mo ang konting gaan sa puso at linaw sa isip. Hindi man nabawasan lahat ng alalahanin, sana mas ramdam mo ngayon na hindi ka nag-iisa sa biyaheng ito. May mga araw na mabibigat, may mga araw na magagaan, pero tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin dito. Isang pasasalamat din sa ating UV Express Tech Team, sina Don Alfonso, Don Ramon, na tahimik pero laging maaasahan sa likod ng programa. Ka-Express Mate, bago tayo tuluyang magpaalam, ito ang iiwan ko sa inyo. Hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Minsan sapat na ang patuloy na pag-usad kahit mabagal. Ako po ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Nagpapasalamat sa inyong pagsama sa biyahe ngayong araw. At gaya ng lagi kong paalala, the road may be long, but His grace will carry on. Ingat sa biyahe ka-Express Mate. Hanggang sa muli, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. The station that cares.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa tanglaw.

0: Yan, magandang gabi po sa bawat isa sa atin, sa lahat pong nandyan na nanonood sa FB Live. Magandang gabi sa inyong lahat at yung lahat na tatay na nandyan. Happy Father's Day. Actually, last week pa ako nag-happy Father's Day. No? So, yan po. At ng araw na ito ay araw ng mga tatay natin. Magandang gabi ang lahat na nakikinig sa radio. Kayong muli po ay nanonood at nakikinig. Ito po ang FBC Bicol 104.3 The Way FM. Ako po muli si Pastora Gigi Daiso.
1: At ako naman po si Joey Springgill.
0: So kami na naman ang inyong makakasama sa linggong ito. Sige po, ako ang magbabahagi sa oras na ito. Ang topic natin, ano ba ang kasalanan? So ayan, no? Ayan, so ayan. Ang ating teksto natin ay matatagpuan natin sa Santiago or sa James chapter 4 verse 17. Sige, Sister Joey.
1: Sige. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya.
0: Ayan. Ano? So, ayan. Ha? So, bakit po may mga batas? Alam natin na kasalanan ang ginagawa. So, batas po yan ng Diyos na sinusunod ng tao. Kaya, kung ang Diyos po may batas, ganun din po ang tao may batas din na sinusunod. At ang bawat pagsuway sa batas ay may parusa. Tama ako, Sister Joey?
1: Tama po.
0: Kaya sabi ko nga ako, minsan na-jaywalking. So, siyempre, na-jaywalking ka may tiket. At salamat sa Diyos. At lesson. Ano? So, yun, bawal tumawid, huwag kang tatawid. So, ganun pa ang kasalanan. Sa ating kaunawaan o kaisipan, ang kasalanan ay ang ating mga gawaing mali. Pero dito sa aklat ng James o sa Tagalog, Tagalog ay Santiago, sinasabi niya o sinulat niya, sin is failing to do is right. Yan o. Yung na doing right po, yung ginawa mo, alam mong mali. No? Na dapat ginawa mo. Kaya, sa buhay natin mananampalataya, minsan talaga nangyayari yun sa atin. Sabi diyan, ano ba yung mga kasalanan? Yung pagsisinungaling. So, kasalanan po yan, no? Tapos yung, alam mong totoo, pero hindi mo sinabi. Yun, kasalanan yun, ano? Hindi yung mga magagaan lang na kasalanan ito. Hindi ito yung sinasabi ni Moises yung 10 utos. Yan. Yung pagsalita ng masama sa kapwa. Masama po yun. No, kasalanan din yun. It also seems to avoid the person when you know or he or she needs your friendship. Ay, kasalanan pa, Sister Joey. Kaya yung pagpipili pala ng kaibigan. Pero siguro, minsan kasi may kaibigan ka, parang yung trust na nag-fail, friend mo pa siya, pero wala na yung trust. So, hindi naman siguro yung pang nakailangan ka niya, no? Sabi diyan, dapat daw tayo willing to help always. So, yan lang anong mga magaan na kasalanan. Kaya, lalo na kung alam nating tama, hindi natin ginawa, yun ang malaki po na pagkukulang. Kasi yung kung nasa 10 utos tayo, yung matindi yung mga batas doon. Yung pagnanakaw, no? Pangangalunya, pagnanakaw, pagpatay pala, yan. Yun ang mga bibigat. Pero ito, akala natin yung mga simpleng bagay na ito na nangyayari, yung pagsisinungaling, kasalanan na po yun. No? So, yung ano lang pala, Sister Joey, yung pagtulong din sa kapwa.
1: Yung alam mong tama, pero di mo ginawa.
0: Pero yung pagtulong naman natin ay dapat meron naman tayong discerning doon. Kasi minsan, naaabuso naman yung ating pagtulong. Kaya, bakit sinasabi ito na ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ay nagkakasala. Yung ginagawa talaga natin, lalong-lalo na tayong mga Kristiyano. Yung araw ng Linggo si Sir Joey na dapat nasa simbahan ka. So binigyan tayo ng Diyos ng 6 araw. Sa'yo yung 6, lamang na lamang po tayo, 6 sa'yo. Ang kay Lord, half day lang. So sa aming mga pastor, maghapon. No? So, yun po yung mga simpleng akala natin, hindi tayo nagkakasala sa ating Panginoon. Kasi kung titingnan natin sa creation ni Lord, tinangin niya yung ikapitong araw, nag-rest niya. No, so, tayo din, hindi lang rest natin physically yon, rest din natin yung spiritually doon kay Lord. Kaya, sabi niya, binigyan tayo ng anim na araw at ang ikapitong araw bigay natin sa ating Panginoon. No, tingnan natin, ano ba sinasabi dito sa 1 John 3:4?
1: Sabi dito, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan.
0: Yan, paglabag, no? Paglabag. Sa ibang salita, no? Mm-hmm. Sa ibang salin. Mm-hmm. Lumalabag tayo sa kautusan, kaya tayo nagkakasala. Kaya nga po, bakit? Tandaan po natin. Magkaiba ang committing sin or continuing to sin. No, yung continue, nananatili ka, ibig sabihin, sinasadya mo yon. No. Pero yung nagkakasala ka, minsan, Sister Joey, di sinasadya. Naisip mo na lang, pagkatapos mo gawin, ay mali pala. Ah, yan, mga ganun. Kasi minsan tayo po, lalo na sa pagbibitaw ng salita. Minsan nakakabitaw tayo. Di natin alam, nakakasakit na pala tayo ng ating kapwa. Kaya yung mga bagay po na ganun, na magkaiba po yung committing and yung nagpapatuloy ka na alam mong kasalanan pero ginagawa po natin. No? Wala pong exempted. Wala tayong idadailan sa Panginoon. Lalo na tayong mga believer. Hindi tayo, sabi ko, nagkakasala para pa tayo. Pero di tayo nananatili. No? Hindi dapat tayo manatili. Believer who commits sin can repent. Automatic po yon. Confess it and find forgiveness. Sabi na ng Panginoon, kung tayo naman ay lalapit sa kaya't magpapakumbaba, ihahayag. Meron palang kondisyon diyo. Kailangan ihayag mo yung kasalanan mo. Hindi yung hihingi ka lang ng tawad, patawad Panginoon sa aking kasalanan. So hindi mo no, na i-confess kung ano yon. So mayroon ganun na kondisyon ang ating Panginoon. We ask forgiveness. Kung ipapahayag ng ating labi. Ganun, ipapahayag natin. Kaya tayo minsan na, kaya lang, sabi ko nga lagi, bilang mga mananampalataya, laging may conviction sa atin ng Holy Spirit once we sin. Nakasalita tayo, ay, naisip mo kaagad na ay, mali pala yung ginawa ko. Kaya tayo mayroong ganito mga programa, mayroon tayong Biblia na dapat natin mabasa. Kasi po, siya yung ating guide. Tatandaan natin na nakasulat sa Biblia ay ang nakaraan at ang hinaharap. At nandyan din po yung kaparusan ng bawat ginagawa nating kasalanan. Pero paano tayo makakalaya doon? Kaya kailangan po natin talaga, ang Biblia po ay saliksikin natin. Paano tayo, tao, pumasok sa kasalanan, ang tao nagkasala. Paano tayo dapat mapawalang sala na yung ating buhay rito sa mundo, mayroon talagang pinagmulan ng kasalanan. Kaya tayong nabuksan ang ating kaunawaan, nung makilala natin ang Panginoon, alam natin na ang kasalanan ay napagkakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. So sabi ko lagi namin sinasabi na we are not exempted. May pagkakataon talaga. Pero madali lang lagi tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Always repent. No? Huwag nating tutulugan yung kasalanan natin. Kaya agad-agad tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kasi andito tayo sa mundo ito, tatandaan natin. Kaya nagbibigay ang Diyos ng kanyang salita, ng kanyang batas para may guide tayo na ito dapat ang gagawin natin. Kaya bakit sinasabi ng Biblia na sa Joshua na huwag kaligtaang basahin ang aklat na yung dilidiliin mo araw at gabi upang matupad ang nakasulat doon, upang matupad natin. So wala tayong tutupad rin kung hindi natin babasahin at hindi okay lang sa atin magkasala kung hindi natin nababasa na ito palang kasalanan, ito ang bunga, magiging bunga. Lagi po yan may bunga. Lahat na itinatanim natin, nagbubunga yan. Kaya kung wala tayong itinanim, walang bunga. Kaya, yung salita ng Diyos, yan po ang tanglaw ng buhay natin. Nanlandas ng buhay natin tungo sa kalangitan. So kung hindi natin alam ang ano ang tawag diyan, yung dapat gawin or kumpas papatungo sa langit, hindi natin makikita ang tunay na daan. Kaya nga bakit naisulat, sinasabi ng Panginoon, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except by Jesus. Tingnan natin sa Roma 3:23, ano ba sinasabi?
1: Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
0: Yun. So walang exempted, lahat tayo makasalanan. Na, Pastora, hindi ako, mabait ako eh, Pastora eh. Tumutulong ako. Tatandaan na natin, sinabi na yung Biblia yun. Tatandaan rin natin lagi na yung ating mabubuting gawa, hindi po mababayaran nun ang ating mga kasalanan. Maliban na lumapo tayo sa Panginoon, mag-confess. Ang Diyos naman ay laging nagpapatawad. Walang condition yon. Nauutosan ka, gawin mo muna to bago ka patawarin ni Lord. Hindi. Ang tinitingin lang kasi po ng Diyos ang ating mga puso. If we ask forgiveness, sisiguraduhin natin na wala na yun sa puso natin, na hindi natin babalikan. Or minsan, nadudulas pa rin at nagagawa mo. Pero yung biyaya po ng Diyos, walang ano po yun, walang condition. Repent agad tayo. Kaya, sabi ko nga, sa mga simpleng nagagawa natin, ang akala natin, okay lang kay Lord yun. Sabi nga nang narinig ko ng mga kamundong salita, ang binching ko tsaka 1,000 parehas pera yon. Maliit man o malaki, ganun din po ang kasalanan. Maliit man o malaki kasalanan yan. At need natin i-repent yan sa ating Panginoon. Yan po ang ating last verse, na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat. So magiging karapat-dapat lang po tayo kung tayo ay aaminin natin na tayo ay nagkasala. At iko-confess natin na Lord, nagkulang ako. Madaling-madali lang gawin. Kaya kung nagkasala ka ngayon, ora mismo, humingi ka ng tawad sa Panginoon at magkakaroon ka ng kapayapaan agad. Magandang gabi po. Sige po. Babalik po tayo.

0: Sister Joey.
1: Sige po, manalangin po tayo. Father God, salamat po sa araw na to. Napakaganda ng naibahagi ni Pastor Gigi Panginoon tungkol sa kasalanan. Ito'y isang pagpapaalala lamang, Panginoon, na magkaroon kami ng realization sa aming mga sarili na may mga simpleng bagay kaming ginagawa o malaking bagay man na hindi namin napapansin na ito hindi nakakapagbigay kaluguran sa iyo. Bagkus ito'y nagkakausa o nagkukos ng kasalanan na may mga bagay na ayaw namin gawin pero nagagawa namin dahil may mga bagay dala ng sitwasyon, natutulak kami sa ganung mga bagay. Sabi nga sa iyong mga salita, Lord God, ang lahat ay nakakasalanga, hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't Panginoon, kami humihingi ng tawad sa mga oras na to, sa lahat ng aming mga pagkukulang, maging sa aming mga pagkakamali. At kami nagpapakumbaba, O Diyos, na tunay nga, Panginoon, na ang biyaya mo ay walang kondisyon. Ang pag-ibig mo, O Diyos, ay patuloy naming nararanasan.
0: Amen. Thank you, Lord.
1: Dahil kami patuloy na binibigyan mo ng lakas at buhay. Salamat po, O Diyos, sa buhay na ito, Lord God, na patuloy namin na papakinggan ang mga salita mo at nagbibigay sa amin ng kalakasan na itutuwid kami, Panginoon, at napapaalalahanan sa bawat salita na naririnig namin mula sa iyong mga lingkod na binigyan mo, Panginoon, ng inspirasyon upang maibahagi, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, ikaw lamang po, Diyos, ang mataas at madakila sa buhay namin ito. At salamat, Panginoon, sa istasyon na ito na patuloy mong ginagamit na abutin ang mga tao, Panginoon, na makarinig ng iyong mga salita na patuloy, O Diyos, na nagpapaalala na mayroong isang Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Lord, salamat po, Panginoon. Ito po ang aming mga samo at mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Magandang gabi at lahat po. Maraming salamat, lalo na sa mga impostors mula kay Chairman, kay Vice, sa aming auditor, sa aming maraming lahat po na nakikinig mula sa Kumadgad, Piyuduran, mayroon pang konti, 1 minute pa, Kuya Mon. Piyuduran, Sorsogon, Pulangi, Daraga, Kilikaw, Maroroy, Puro. Magandang gabi dyan sa Washington, yung mga
1: sa
0: listener ni Sister Joey. Sa
1: Banyadero na pinuntahan natin.
0: Sa Banyadero, magandang gabi po sa lahat. Daraga. Dami nating listener dyan. Banyadero, Daraga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pakikinig at panonood po sa inyong lahat. Even dyan sa Rapurapo. Ayan. Magandang gabi sa lahat na patuloy nagsusubaybay. Mula Linggo hanggang Lunes, alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi, tanglaw sa daan, sa landas ng daan ng Puyo. Gandang gabi po sa inyo lahat.
1: God bless.
0: God bless po sa bawat isa.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pau dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

Job Kabanata 34. Sinabi pa ni Elihu, "Makinig kayo, matatalinong tao. Itong sinasabi ko ay pakinggan ninyo. Tulad ng masarap na pagkaing ninyong natikman, salita ng karunungang naway inyong pakinggan. Atin niyang talakayin itong usapin, kung ano ang tama ay ating alamin. Ayon dito kay Job ay wala siyang sala at katarungan ay ipinagkakait daw sa kanya. Bagamat matuwid itinuring na sinungaling siya at tinadtad ng sugat kahit na walang sala. May nakita na ba kayong tulad nitong si Job? Kaunti man ay wala siyang paggalang sa Diyos. Panay na masama ang kanyang kasamahan. Nakikisama siya sa mga makasalanan. Sinabi niya na walang mabuting idudulot ang paglakad at pagsunod sa nais ng Diyos. Makinig kayo sa akin, mga taong magagaling. Ang makapangyarihang Diyos ba'y maaakay sa masamang gawain? Ginakantimpalaan niya ang tao ayon sa gawa. Ang iginagawad sa kanila ay iyon lamang tama. Hindi gumagawa ng masama ang Diyos na makapangyarihan. Hindi niya kailanman binabaluktot ang katarungan. May nagbigay ba sa Diyos ng kapangyarihan? At sinong naghabilin sa kanya nitong sanlibutan? Kapag binawi ng Diyos ang hininga ng tao, sila'y mamamatay at sa alabok ng kanilang tungo. Kung matalino kayo, pakinggan ninyo ito. Hindi ba ang Diyos ay makatarungan? Bakit hinahatulan siya na parang makasalanan? Sa mga hari, siya ang nagpaparusa kung sila'y masama at walang halaga. Siya ang lumikha sa sangkatauhan, kaya walang itinatangi, mahirap man o mayaman. Sa isang kisap mata, ang tao'y mamamatay. Ang hampasin ng Diyos, bigla na lamang papanaw kahit siya'y malakas o makapangyarihan. Bawat kilos ng tao'y tinitingnan niya. Ang bawat hakbang nito'y dilingid sa kanya. Walang sapat na kadiliman ang mapagtataguan ng mga makasalanan. Hindi na kailangan ng Diyos na magtakda ng panahon upang ang tao'y lumapit sa kanya at gawaran ng hatol. Hindi na rin kailangang siya'y mag-imbestiga upang mga pinuno'y alisin at palitan ng iba. Sapagkat alam niya ang kanilang mga gawain, sa gitna ng dilim, sila'y kanyang wawasakin. Pinaparusahan niya ang mga masasama nang nakikita ng madla, sapagkat ang kanyang mga utos ay nilalabag nila. Dahil sa masasama, ang mahihirap ay humihibik, kaya't sa daing nila ang Diyos ay nakikinig. Kung ipasya ng Diyos na huwag kumibo, walang maaaring sa kanya'y magreklamo. Kung kanyang talikuran ang sangnilikha, ang tao kaya ay may magagawa? Walang magagawa ang alinmang bansa upang makaiwas sa pinunong masasama. Job, inamin mo na ba sa Diyos ang iyong kasalanan? Nangako ka na bang titigil sa kasamaan? Hiniling mo na bang sa iyo'y ipaunawa ang lahat ng iyong masasamang gawa? Nangako ka na bang titigil na sa gawang di tama? Sapagkat sa Diyos ikaw ay lumalaban, ibibigay kaya niya ang iyong kailangan? Ikaw ang magsabi ng iyong kapasyahan. Sabihin mong lahat ang iyong nalalaman. Ang taong mayroong taglay na talino na makarinig sa aki, magsasabi ng ganito. Ang salita ni Job ay bunga ng kamangmangan at lahat ng sinasabi niya ay walang kabuluhan. Isipin ninyong mabuti ang mga sinasabi niya. Ang mga sagot niya ay sagot ng taong masasama. Dinaragdagan pa niya ng paghihimagsik ang kanyang mga kasalanan. Hinahamak niya ang Diyos sa ating harapan.

dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagdibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Kung may sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

0: Darapa naman po tayo sa umaga ito sa ating pagpanalangin, sa ating prayer time. At ililid po tayo ni Kuya Efren Narido. Sige po Kuya Efren, you can lead us in prayer.
1: Magandang umaga naman po sa inyong lahat. Naway ang pagpapala ng Diyos ay mapa sa ating lahat. Simula naman po natin sa isang panalangin. Banal naming Ama, ang makapangyarihang Diyos na nagpapangyari ng lahat ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Sa muli kami po ay nagpapasalamat, hindi lang po Ama sa bagong araw na ito, kundi sa pribileyo na makalapit po sa iyong banal na presensya sa pamamagitan po ng panalangin. Salamat po Ama sa patuloy mo pong pangangalaga sa amin, sa patuloy mo pong pagpapaalala sa amin na dahil po sa iyong anak na si Jesus, lahat po ng mga kasalanan po namin ay nabayaran. At kami po ay nabihisa na ng kabanalan at sa tulong po ng iyong banal na Espiritu ay makikita po namin at mapagsisihan ang aming mga kasalanan at magagampanan po namin ang mga bagay na ayon po sa iyong kalooban. At ngayon pong araw na ito, sa muli kami po ay dumudulog sa iyo na naway ibuhos mo po ang iyong grasya, hindi lang po Ama sa iyong mga lingkod, kundi ganun din po Ama sa mga taong itinakda mo na mamahala po sa aming bansa. Tulungan mo po Ama na ang pagkakaisa ay mamayani at magamit ang mga tao na nagpapatupad ang mga batas na ayon po Ama sa iyong kalooban. Tulungan mo po sila Ama na patuloy po Ama na magawa ang mga bagay na magtataas po sa iyong pangalan at magdudulot po Ama ng kabutihan sa nakararami. Tulungan mo po Ama na ang pananagutan po ay hindi lang po Ama sa mga tao kundi matutunan nila na sa iyo po sila mananagot sa takdang panahon. Tulungan mo po sila Ama na mabatid na ang nabubuhay po Ama na ayon po Ama sa katotohanan ay ang mga tao na ginagamit mo po na magpapalaganap po Ama ng kabutihan para po sa nakararami. Patuloy mo po Ama sila na samahan at ilayo po Ama sa mga isip na magdudulot po Ama ng pagkabahagi at magdudulot lang po Ama ng kaguluhan. Tulungan mo po ang mga tao na nais po na maisagawa ang mga bagay na ayon po sa iyong kalooban na sila po ang mamayani. Sa muli, kami po aming nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa patuloy mo po Ama na pangalaga sa aming pamahalaan. At ito po ay aming ipinapasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.
0: Salamat po Kuya Efren for leading us in prayer. Patuloy po tayong manalangin sa umaga ito. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, maraming salamat po Panginoon for reminding us today that you are our rock, our fortress, and our unfailing refuge. Lord, maraming salamat po that no matter what trials we face, lagi kami Panginoon merong safe place in your presence. Today, Lord, tinataas po namin ang mga nakikinig. For everyone, Panginoon, na carrying heavy burdens, ikaw, Panginoon, na magbigay ng comfort. Kung mayroon, Panginoon, may mga sakit ngayon, Lord, we pray for healing according to your will. Sa mga pamilya, Panginoon, na nakaka-experience ng conflict, we pray for peace, for reconciliation. Sa mga nag-struggle financially, Lord, we pray, ikaw, Panginoon, mag-provide para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Lord, ikaw, Panginoon, magbigay ng lakas for those who are feeling weak. Lord, give encouragement to those who are discouraged. Bigyan niyo, Panginoon, ng hope for those people na they feel lost. Lord, sa umagang ito, we also pray for our churches. Lord, we pray for our pastors, our ministry leaders, mga missionaries, Panginoon, our volunteers. Ikaw, Panginoon, mag-continue to give them strength, lalo-lalo na as they faithfully serve you. Lord, we pray and that you bless our communities, our nation, lalo-lalo pa, Panginoon, yung mga nilagay mo in authority. Bigyan niyo, Panginoon, sila ng wisdom, ng humility, pati na, Panginoon, ng desire to lead with justice and compassion. Above all, Panginoon, help us. Help each of us, Panginoon, to make you our first refuge every single day. Ama Panginoon, ang mga buhay namin point others to you. We entrust ourselves to your loving care, Lord, for you alone are our rock and our fortress. This we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa lahat po na nakinig sa umagang ito, sa mga nakipag-aral, nakisabay sa ating pag-aaral, pag-devotion sa umagang ito at sa ating pananalangin. So muli po, ito po ang mabuhang panalangin. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Gordon Pilar. God bless and glory to God.

0: Kung nais mong ika'y ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, 13 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, NDIB call hinihikayat ang publiko na gamitin ng eGovPH app sa pag-renew ng NBI license. Legazpi City Police Station kinilala bilang isa sa top 5 performing police units sa buwan ng Mayo at Hunyo 2026. Mabuhay, salamat gesture ordinance ng Santo Domingo tinalakay sa Sangguniang. Produksyon ng palay sa mga salt affected area sa Albay pinalakas ng DA Philrice at APAO. At Albay, pinagtibay ang Poverty Reduction Action Committee. At ngayon po sa mga detalye, hinikayat ng National Bureau of Investigation na NBI sa Bicol ang mga residente ng rehiyon na samantalahin ang bagong NBI clearance sa eGovPH Super App para sa mas mabilis at mas maginhawang pag-renew ng kanilang NBI clearance. Ayon kay NBI Bicol Regional Director Attorney Yenlin Agus, inilunsad ng NBI Central Office ang serbisyong ito bilang bahagi ng digitalization program ng pamahalaan upang gawing mas mabilis, mas simple at mas accessible ang mga serbisyo para sa bawat Pilipino. Sa ilalim ng NBI e-clearance, maaari nang mag-renew ng NBI clearance online ang mga kwalipikadong aplikante gamit ang eGovPH Super App. May opsyon din silang ipapadeliver ang kanilang clearance sa bahay o personal itong kukunin sa pinakamalapit na tanggapan ng NBI. Sa pamamagitan nito, maaari nang mag-renew ng NBI clearance online, ma-access ang digital copy o copy ng renewed clearance, at makuha ang pinakabagong issued clearance ng mga verified users ng eGovPH Super App. Batay sa datos ng Department of Information and Communications Technology o DICT, umabot na sa 992,406 ang kabuang rehistradong gumagamit ng eGov Super App sa Bicol, kung saan 839,745 ang naitala noong fiscal year 2025 at 152,661 naman ng buong fiscal year ng 2026. Ipinakilala o pinapakita nito ang patuloy na pagdami ng mga Bicolano na gumagamit ng digital government services. Ayon sa NBI Bicol, inaasahang makatutulong ang bagong system sa pagpapabilis ng proseso ng pag-renew ng clearance at sa pagbawas ng oras ng paghihintay ng mga aplikante sa buong rehiyong Bicol.
1: Baretang Bicolandia.
0: Kinilala ng Police Regional Office 5 o PRO 5 ang Legazpi City Police Station o CPS sa ilalim ng pamumuno ni Acting Chief of Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. bilang isa sa top performing police units para sa mga buwan ng May at June 2026. Ang nasabing pagkilala ay nagdala ng karangalan sa lungsod ng Legazpi sa pamamagitan ng patuloy ng kausayan ng police service. Ang naturang pagkilala ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng PRO 5 na maitaguyod ang kausayan ng organisasyon, epektibong operasyon at mataas na moral ng mga kawani sa buong rehiyong Bicol. Ang naturang pagkilala din ay nakabase sa kabuang pagganap ng police units sa larangan ng pagpapatupad ng batas, pagsawatan ng krimen o kriminalidad, pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko at implementasyon ng anti-criminality programs. Natanggap ng Legazpi CPS ang naturang parangal dahil sa kanilang matagumpay na police operations at pagtuon sa pagsisikap ng kaligtasan ng publiko na nagpapakita ng matatag na dedikasyon sa responsive, people-oriented law or people-centered law enforcement at sa focused agenda ng Philippine National Police sa paghatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Tagtag, Ang naturang pagkilala ay dahil sa masipag at matapat na paglilingkod ng mga kagawad ng Legaz PCPS, gayon din ang suporta ng PRO 5, Albay Police Provincial Office, ang aktibong partnership ng komunidad at ng local government unit ng Legazpi sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Hisham Ismail.
1: Baretang Bicolandia.
0: Tinalakay naman ang Committee on Tourism, Culture and the Arts ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay sa pangunguna ni 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa Armedilla ang Municipal Order Number o Ordinance Number 029-2025 o ang Mabuhay and Salamat Gesture Ordinance ng Santo Domingo sa committee hearing na ginanap sa new SPA Session Hall. Ayon sa may akda ng ordinansa na si Councilor Marvin Baloloy, layo ng ordinansa na gawing opisyal na pagbati ang Mabuhay at Salamat sa mga tanggapan ng pamahalaan, paaralan, negosyo at mga tourism establishment upang maisulong ang kulturang Pilipino ng magalang na ipakikitungo at mahusay na serbisyo. Nakapaloob sa ordinansa ang paggamit ng mga naturang pagbati sa pagtanggap ng mga bisita, pakikipag-ugnayan sa mga kliyente, pagsagot sa mga tawag sa telepono at iba pang frontline services. Inatasan din ang ordinansa ang Santo Domingo Municipal Tourism, Culture and Arts Office o MTCAO, katuwang ang Human Resource Management Office at Department of Tourism or DOT na magsagawa ng regular na Filipino Brand of Service Excellence or FBSE Training at Information Campaign. Ang FBSE ay programa ng DOT na nagsasanay sa mga kawaninang pamahalaan at tourism frontliners upang makapaghatid ng magalang, magiliw at dekalidad na serbisyo sa publiko at mga bisita. Patuloy na sinusuri ng komite ang ordinansa bilang bahagi ng pagsusulong ng mas mahusay na serbisyo publiko at tourism sa lalawigan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, mas pinalakas pa ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute o DA PhilRice Bicol at ng Albay Provincial Agriculture Office o APAW ang kanilang ugnayan upang mapataas ang ani ng mga magsasaka sa mga salt-affected rice environment sa lalawigan. Sa isang coordination meeting na pinangunahan ni OIC Provincial Agriculturist Daryl John Buenconsejo, nagtipon-tipon ang APAW at mga kinatawan mula sa ilang local o local government units o LGUs upang talakayin ang mga pinakahuling ulat at direksyon ng programang Province-Wide Scaling of Integrated Crop Management o ICM for Salt-Affected Rice Environment in Albay. Layunin ng programa na ibahagi ang mga makabagong teknolohiya at tamang pagsasaka at upang matulungan ang mga lugar na madalas pasukin ng tubig alat. Kasama sa pagpupulong ang bagong branch director ng DA PhilRice Bicol na si Emerson Yago. Ayon kay Yago, buo ang suporta ng at commitment ng ahensya na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtutulungan upang isulong ang isang climate resilient at mataas na produksyon ng palay sa buong Albay. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na alyansang ito ng DA PhilRice Bicol, APAW at mga LGU, inaasahan na mas madaling maihahatid ang mga training at technical support upang mapalakas ang kita ng mga magsasaka at matiyak ang seguridad sa pagkain ng lalawigan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Nagsagawa naman ang pamahalaang lokal ng Albay ng orientation at joint organizational meeting para sa Provincial Poverty Reduction Action Committee o PPRAC kasama ang mga kinatawan, ng iba't ibang sektor at mga civil society organization o CSOs noong ikawalo ng Hulyo sa Governor's Guest House sa Legazpi City. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang framework ng Provincial Poverty Reduction Action Plan o PPRAP at hinikayat ang mga kalahok na maging aktibong katuwang sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programang naglalayong mapababa ang kaso ng kahirapan sa lalawigan. Nahalal din ang mga bagong miyembro ng PPRAC na kumakatawan sa mahalagang component tulad ng pagkain at nutrisyon, decent work, edukasyon, pabahay, kalusugan, youth empowerment, disaster preparedness, gayon din ang mga organisasyong magsusulong ng kapakanan ng 14 na basic sectors at iba pang usaping may kaugnayan sa kahirapan sa Albay. Itinalaga naman ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated bilang co-chairman ng komite.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, inaprobahan na ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang ordinansang institusyonalisasyon ng Business One-Stop Shop or BOSS o BOSS ng lungsod ng Tabaco upang gawing mas mabilis, epesyente at mas maayos ang pagboproseso ng mga business permit at iba pang kaugnay na serbisyo. Ito ay matapos na rekomenda ni Committee on Trade and Commerce Chairperson, First District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz ang pag-aproba sa City Ordinance Number 9-048 Series of 2026 na nagtatatag ng isang year-round business one-stop shop bilang permanenteng mekanismo para sa streamlined, time-bound at integrated na pagproseso ng business permits, licenses, clearances at iba pang kaugnay na authorizations. Sa isinagawang pagsusuri ng komite, napag-alamang na ayon ang ordinansa sa mga umiiral na batas at pambansang polisiya hinggil sa ease of doing business, transparency, accountability at epesyenteng paghahatid ng serbisyo publiko. Nakasaad din sa ordinansa ang paggamit ng iisang application form, time-bound process periods, pagpapatupad ng zero contact policy at pagpapalawak ng electronic processing. Kabilang din sa mga probisyon ang pagpapatibay ng citizens chart or charter compliance at feedback mechanism, transparency measures at pagbabawal sa hindi otorisado mga rekisito at transaksyon. Ayon pa sa komite, ang ordinansa ay ilinsunod sa mga probisyon ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 o ang Republic Act Number 11032, Anti-Red Tape Act at iba pang umiiral na batas na naguutos sa mga lokal na pamahalaan na pasimplehin at pabilisin ang proseso ng pagkuha ng mga permit, licenses at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Inaasahang higit pang mapapahusay ng lungsod ng Tabaco ang business permitting system na magbibigay ng mas mabilis, epesyente at transparent na serbisyo para sa mga negosyante at mamumuhunan kasunod ng nasabing approval.
1: Baretang Bicolandia.
0: Aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang ordinansa ng Santo Domingo na naglalayong magbigay ng mas malawak at madaling access sa mga serbisyo para sa mga senior citizen, persons with disabilities o PWDs at mga buntis sa lahat ng publiko at pampribadong establisimiento sa bayan. Pinangunahan ni 2nd District Board Member Chairperson ng Committee on Senior Citizens and Persons with Disabilities, Engineer Glenn Casulia, ang pag-review sa mga municipal order number 026-2025. Sa ilalim ng ordinansa, obligado ang lahat ng mga establisimiento sa Santo Domingo na maglaan ng mga priority lanes para sa mas mabilis na transportasyon.

0: Paretang Bicolandia.
1: Sinusulong naman ni First District Board Member at Chairperson ng Committee on Trade and Commerce, Attorney Sheena Marion Rubia de la Cruz, ang mas malawak na suporta para sa mga micro, small at medium enterprises or MSMEs sa kanyang privilege speech noong kamakailan kasabay ng paggunita ng MSME Development Week. Binigyang diin niya na mahalagang bahagi sa ekonomiya ng Albay ng mga MSMEs kabilang ang mga maliliit na negosyo, kooperatiba at creative entrepreneurs dahil nagbibigay ang mga ito ng kabuhayan at trabaho sa maraming pamilyang Albayano. Ayon kay Rubia de la Cruz, mahalagang maisakatuparan ang Best of Albay Display Center upang magkaroon ng permanenteng lugar para sa promosyon at pagbibenta ng mga produktong Albayano. Binigyang diin din niya ang mahalagang papel ng Local Economic Development and Investment Promotions Office o LEDIPO sa pag-unlad o pag-uugnay ng mga lokal na negosyante sa mga programa at oportunidad sa merkado. Pinabatid din niya na kasalukuyang pinag-aaralan ng Committee on Trade and Commerce ang panukalang Albay MSME Development and Competitive Ordinance na naglalayong palakasin ang suporta sa mga SMM or MSMEs sa pamamagitan ng market access, product development, innovation, shared facilities at skills training. Hiniling din ang Rubia de la Cruz ang suporta ng mga kapwa miyembro ng Sangguniang Panlalawigan upang maisulong ang panukalang ordinansa at mapalawak ang mga oportunidad para sa mga MSME sa lalawigan.
0: Paretang Bicolandia.
1: Ipinasa na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga lokal na pamahalaan ang mga case folder ng kabuuang 370 na pamilya na matagumpay na nakapagtapos sa Pantawid Pampamilyang Program o Filipino Program o 4P sa Camarines Sur. Sa ginanap ng mga exit conference, formal nang isinailalim sa mga LGU ang mga dokumento ng 370 pamilya upang matiyak ang tuloy-tuloy na suporta sa kanilang self-sufficiency. Ayon sa DSWD Bicol, 139 na pamilya ang ipinasa sa LGU ng San Fernando nitong June 26 hanggang 231 na pamilya naman ang ipinasa sa LGU ng Calabanga nitong June 30, 2026. Ang mga pamilyang ito ay kinilalang self-sufficient matapos ang masusing assessment gamit ang Social Welfare and Development Indicator Tool or SWDI. Sa pagtanggap ng mga case folder, tiniyak ng mga kinatawa ng mga LGU ang kanilang buong suporta at commitment sa DSWD Bicol. Nangako ang mga ito na magpapatuloy ang paghahatid ng mga serbisyong panlipunan, livelihood opportunities, at skills enhancement programs.
0: Paretang Bicolandia.
1: Sa pagkakaisa naman ng Sorsogon Police Regional Office at Department of Education o DepEd, matagumpay na isinagawa ang School Visitation and Information Drive sa ilalim ng Project Safe School or Schools, Safe and Friendly Education bilang bahagi ng pagdiriwang ng 32nd Police Ceremony Relations Month na may temang Bagong Pilipinas, Ugnayan Police at Mamamayan, Tapat Maasahan at Nararamdaman ng Bayan na ginanap sa Buhatan National High School sa Sorsogon kamakailan. Ang naturang aktibidad ay kaakibat ng PNP-focused agenda na naglalayong palakasin ang crime prevention, community engagement, at people-centered policing. Isinagawa ang komprehensibong information drive upang higit na mapaigting ang kamalayan ng mga mag-aral hinggil sa kanilang kaligtasan at responsibilidad bilang kabataang mamamayan. Sa ginanap na aktibidad, tinalakay ng mga pulis ang mahalagang paksa tulad ng cyberbullying, anti-bullying, Safe Space Act, crime prevention at

0: Vehicle Protocols for Minors. Sa pamamagitan ng mga interaktibong presentasyon at bukas na talakayan, naging o nabigyang linaw sa mga mag-aral ang kanilang mga karapatan at pananagutan, ang wastong paggamit ng social media, pag-iwas sa anumang uri ng pang-aabuso at karahasan, gayon din ang kahalagahan ng pagiging matatag at aktibong katuwang ng mga kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan sa loob at labas ng paaralan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Nagbigay ng kulay at ngiti sa mga residente ng Home for the Aged sa Barangay San Juan Roro, Sorsogon City, ang Police Regional Office 5 sa pamamagitan ng SPFTP Class 2026-01 Balagsik Team Sorsogon, katuwang ang mga personnel ng Sorsogon City Police Station sa isinagawang outreach program at feeding activity noong July 9, 2026 bilang bahagi ng paggunita ng ika-31 Police Community Relations o PCR Month sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain, pamamahagi ng pangunahing pangangailangan at paglalaan ng oras para sa pakikipag-ugnayan na ipadama ng mga pulis at kalahok ang kanilang malasakit at pagkalinga sa mga nakatatanda. Mahigit sa mga naipakitang tulong, naging mahalaga ang presensya ng mga ito upang makapaghatid ng kasiyahan, maging o makinig sa mga kwento ng mga residente at makapagbigay ng sandali ng pakikipagkapwa at pag-asa. Gayunin ang aktibidad na patuloy na maitaguyod ang ugnayan ng mga pulisya o pulis at komunidad sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa serbisyo at malasakit. Isinagawa ito bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng PRO 5 sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda sa pagpapatupad ng PNP-focused agenda, partikular sa community support.
1: Baretang Panahon.
0: Para naman sa ating lagay ng panahon sa araw na ito ng Lunes, 13 sa buwan ng Hulyo 2026, ayon sa DOST Pag-asa, ang Bicol Region ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Dahil sa epekto ng habagat, ang temperatura naman sa Legazpi City ay aabot sa 26 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius, kaya patuloy po din na mag-ingat sa posibleng mga landslide. Sa mga tala naman po ng pag-ulan sa Pilipinas mula Mayo hanggang Oktubre, ay asahan po ito na magpapatuloy at kung ikaw ay magbabiyahe sa mga panahon na ito, ay makinig sa pinaka-latest updates po mula sa ating pong otoridad kung kayo po ay pwedeng lumayag sa mga lugar na inyong pupuntahan.
1: Salita ng Pag-asa.
0: Mula po sa Hebreo 13:6, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, 13 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot-santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: DC Radio. Narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes at 13 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar sa bansa suspindido dahil sa pinalakas na habagat. Pinalakas na habagat nagdulot ng landslide at pagbaha, bilang ng mga nasawi umabot na sa 18 ayon sa Office of Civil Defense. At sa Kalakalan, modernisasyon ng fish port isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nagpatupad ng suspensyon ng klase sa ilang lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong Lunes bilang pag-iingat sa inaasahang epekto ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Kabilang sa mga nagsuspende ng klase, sa lahat ng antas, public at private, ang Bataan, Calanogas, Lanao del Sur hanggang sa 16 ng Hulyo. Sa Zambales ay ang Subic, Castillejos, Masinloc, Olongapo City, San Antonio, Botolan, Palawig at San Felipe. Sa Pangasinan, ang Dagupan City, Pozo Rubio, Bugalyon, Aguilar, Aswal, Basista at Mangatarem. Samantala, alternative delivery mode naman sa may Bulacan-Bulacan, Obando, Kalumpit, San Jose del Monte, Paumbong, Marilao, Balagtas, Giginto, Hagunoy, Plaridel, Maykawayan, Sal Ildefonso at Norzagaray, gayon din sa Masantol at sa Smuan sa Pampanga. Wala ring face-to-face classes sa ilang paaralan sa Makabebe, Pampanga, habang sa preschool hanggang elementary naman sa San Carlos City, Sison at Santa Maria sa Pangasinan. Samantala, apektado rin ang klase sa preschool hanggang senior high school sa Mangaldan at Calasiao sa Pangasinan, gayon din naman sa Malolos City mula kinder hanggang senior high school ay mag-alternate delivery mode sa Malolos City sa Bulacan, habang sa Santa Maria Bulacan ay daycare hanggang senior high school ay mayroong alternative delivery mode. Pinapayuhan ng publiko na bantayan ang anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan para sa iba pang update kaugnay ng lagay pa ng panahon at suspensyon ng klase.
0: Araw, pangunahing balita.
1: Umabot na sa 18 ang naitalang nasawi dahil sa landslide at pagbaha na dulot ng pinalakas na habagat. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Alejandro IV, 10 sa mga biktima ay mula sa Region 12, 6 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at 2 sa Bukidnon. Bineberipika pa ng ahensya ang ulat na isa pa ang nasawi sa Iloilo. Sa pinakahuling tala, higit 69,200 na pamilya ang naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Mula dito, higit 3,400 pamilya o nasa mahigit 11,000 katao ang pansamantalang nananatili sa 107 evacuation centers. May naitala ring pagkawala ng kuryente sa ilang lugar sa Calabarzon, BARM at Region 6, habang patuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa mga kalsada at tulay na naapektuhan ng landslide at pagbaha. Nagbabala naman ang OCD na maaari pang tumaas ang bilang ng mga biktima habang nagpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa Regions 1 at Central Luzon. Pinapayuhan ang mga residente sa mga lugar na mataas ang panganib sa landslide at flash flood na agad na lumikas kung kinakailangan at sundin ang mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Samantala, nagpakilos na ang Philippine National Police ng mga tauhan at kagamitan para tumulong sa disaster response kasunod ng pananalasa ng Bagyong Inday at ng pinalakas na habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa PNP, inilagay sa heightened alert status ang mga police units sa buong bansa upang agad na makaresponde sa search and rescue operations, road clearing, pamamahagi ng relief goods at iba pang gawa ing pansakuna. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na may mga pulis nang tumutulong sa mga lokal na pamahalaan habang may sapat pang bilang ng mga tauhang naka-standby at handang i-deploy kung kinakailangan. Inatasan din ang mga pulis unit na tumulong sa paglilinis ng mga kalsadang naapektuhan ng baha, landslide, mga natumbang puno at iba pang mga debris para mapabilis ang paghahatid ng ayuda. Patuloy namang nakaapekto ang habagat sa bansa kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday nitong Sabado.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Modernisasyon ng fish port, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito at ang iba pang business news sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang modernisasyon ng mga fish port sa bansa matapos niyang bisitahin ang Navotas Fish Port Complex sa Navotas City kasama si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sinuri ng Pangulo ang rehabilitasyon ng fish port na dinadalhan at pinagbibilhan ng malaking bahagi ng supply ng isda para sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon kay Marcos Jr., mahalaga ang pagpapabuti ng infrastruktura sa sektor ng pangingisda upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng bansa at maging mas ligtas at epesyente ang operasyon ng mga pantalan. Sinabi rin ng Pangulo na makakatulong ang modernisasyon ng mga fish port sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga mangingisda at negosyante habang tinitiyak nito ang tuloy-tuloy na supply ng dekalidad na pagkain para sa mga Pilipino. Sa iba pang balita, inaasahang magkakaroon ng halo-halong galaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Batay sa pagtataya ng Oil Industry Source, tinatayang tataas ang presyo ng diesel ng 2 piso at 50 sentimo hanggang 4 na piso at 50 sentimo kada litro, habang maaaring bumaba naman ang piso at 25 sentimo o tumaas ng hanggang 75 sentimo kada litro ang gasolina. Asahan din ang taas presyo sa kerosene ng 2 piso at 20 sentimo hanggang 4 na piso at 20 sentimo kada litro. Dagdag ng industry source, pinalalakas ng tumataas na pandaigdigan demand ang presyo ng diesel habang inaasahang mas malaking supply mula sa China ang nagpapahina sa presyo ng gasolina. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Araw, ulan, panahon.
1: Southwest monsoon o habagat ang patuloy na nangakaapekto sa Luzon. Ayon sa PAGASA, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng habagat. Ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyaring maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms na dulot pa rin ng habagat. Ang Visayas at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil naman sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.9 hanggang 29.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:34 at lulubog dakong alas 6:30 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero inaasahang bibilis ang impeachment trial sa mga susunod na Linggo. Senator Escudero bukas sa posibleng pagdulog sa Korte Suprema kaugnay ng 16 na botong conviction threshold. At sa palakasan, Alex Iala, balik Pinas na matapos ang makasaysayang Wimbledon run.
0: Bagong araw, bagong bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
1: Inaasahan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na bibilis ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio matapos ang unang linggo ng paglilitis. Aminado si Escudero na nangangapa pa sa proseso ang ilang kalahok sa paglilitis, kabilang na siya kaya naging mabagal ang unang linggo ng paglilitis. Gayunman, tiniyak niyang magiging mas mabilis na ang takbo ng trial sa mga susunod na linggo nang hindi minamadali ang proseso. Umaasa rin si Escudero na matatapos ang impeachment trial bago sumapit ang Nobyembre o Disyembre, bagamat sinabi niyang nakadepende pa rin ito sa dami ng mga testigong iaharap ng prosecution at depensa. Samantala, giniit ni Escudero na hindi niya hinangad ang maging presiding officer ng impeachment court, ngunit tinanggap niya ang responsibilidad na iniatang sa kanya. Kaugnay ng mga kumukastron sa kanyang pagkakahalal, sinabi niyang karapatan ng sino man na idulog ang usapin sa Korte Suprema upang magkaroon ng malinaw na gabay kung sakaling maulit ang ganitong sitwasyon sa hinaharap. Tiniyak ni Escudero na magiging patas at makatarungan ang paghawak niya sa impeachment trial. Hiniling din niya sa magkabilang panig na tanggapin at unawain ang magiging pasya ng Senado dahil ginagampanan lamang nito ang tungkulin nang walang kinikilingan.
0: Bagong Araw, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na balita, bukas si Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero sa posibilidad na kwestiyonin sa Korte Suprema ang kanyang naging pasya na kailangan ng 16 na boto ng mga senator judges upang mahatulan si Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial. Ayon kay Escudero, ang kanyang naging pasya ay nakabatay sa umiiral na desisyon ng Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora. Anya, ang kinakailangang bilang ng boto ay dapat ibatay sa kabuuang 24 na miyembro ng Senado alinsunod sa naging interpretasyon ng Korte Suprema sa naturang kaso. Sinabi niyang walang naghain ng apela o motion para sa reconsideration sa kanyang naging pasya. Gayunman, sinabi niyang may pagkakataon ang sino mang hindi sang-ayon na dalhin ang usapin sa Supreme Court para magkaroon ng malinaw na gabay sa mga kahalintulad na sitwasyon sa hinaharap. Samantala, sinabi naman ni Senator Judge Panfilo Lacson na makabubuting maresolba kaagad ng Korte Suprema ang issue upang maging malinaw ang magiging batayan ng Senado bago pa man bumoto kung hahatulan o papawalang sala si Duterte Carpio. Naging usapin ang voting threshold dahil kasalukuyang hindi kumpleto ang bilang ng mga aktibong senador. Gayunman, ayon kay dating Supreme Court Justice Adolfo Azguna, na wala pang agarang pangangailangang idulog ang usapin sa Korte Suprema dahil hindi pa naman umaabot ang impeachment trial sa yugto ng pagboto.
0: Bagong Araw, pangunahing balita.
1: Umaasa ang House Prosecution Panel na personal na haharap si Vice President Sara Duterte Carpio sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial para sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Ayon kay House Prosecutor at La Union Representative Isabel Maria Jorge Zamora Jornada, mahalagang maipaliwanag ng Vice Presidente ang kanyang panig sa harap ng impeachment court. Anya, nais ng prosecution na humarap at tumugon si Duterte Carpio sa mga reklamong inihain laban sa kanya. Noong ikalawang araw ng paglilitis, July 7, dumating ang bise sa Senado, ngunit nakipagpulong lamang sa kanyang mga abogado at nagsagawa ng maikling press conference. Samantala, nakatakda namang iharap ng prosecution ang bilang testigo sa July 14, si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Inaasahang magbibigay ng testimonya kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa mga paratang ng culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust laban sa Vice Presidente.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Sa ibang dako, isang grade 4 pupil sa Cavite nasawi kasunod ng deworming activity. Alamin natin ang detalye at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekina Abalon.
3: Kinumpirma ng DepEd Cavite at Hugo Perez Elementary School Annex ang pagkasawi ng isang grade 4 pupil kasunod ng deworming activity sa paaralan. Nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal sa mga kinaukulang otoridad kaugnay ng naging insidente. Tiniyak naman ng DepEd Cavite ang buong pakikipagtulungan sa anumang investigasyon habang hindi muna inilabas ang pagkakakilanlan ng nasawing estudyante. Samantala, naitala ng Angat Dam ang pinakamababang antas ng tubig na 155.91 meters nitong Hulyo a 12. Ito ay ayon sa datos na inilabas ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Dahil dito, nahihirapan ang mga dumagat sa pagkuha ng pagkain at inuming tubig. Ayon naman sa mga eksperto, pinalala ng mababang pag-ulan, epekto ng El Niño at pagbabago ng klima ang sitwasyon. Sa iba pang balita, nakumpiska ng Criminal Investigation and Detection Group ang mahigit 62 million pesos na halaga ng produktong petrolyo sa operasyon sa Barangay Wawa, Batangas City. Pito ang inaresto matapos umanong mahuling sangkot sa ilegal na pagbebenta at pakikipagkalakalan ng produktong petrolyo. Nahuli din ng isang tugboat na may mahigit 32,000 na litro ng petrolyo. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekina Abalon.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Mainit na sinalubong ang pagbabalik bansa ni Filipina tennis star Alex Ayala matapos ang kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon. Dumating si Ayala sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 matapos maging unang Pilipinang umabot sa round of 16 ng Wimbledon. Sinalubong siya ng mga opisyal ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at ng Philippine Tennis Association. Nagpasalamat naman si Ayala sa suporta ng mga kababayan at sinabing ipinagmamalaki niya ang naging paglalakbay sa torneo.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Samantala, napanatili ni Mika de Guzman at Jello Albo ang kanilang mga titulo sa Philippine National Badminton Open 2026 na dinaos sa Mandaluyong City. Tinalo ni de Guzman si Jochelle Alvarez para sa ika-apat na sunod na women's singles crown habang nag-comeback si Albo laban kay Clarence Villaflor para makuha ang ikatlong sunod na men's singles championship. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, records ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio isinapubliko na ng Senado. BJMP tiniyak na handa ang Quezon City Jail para sa posibleng paglipat ni Senador Rodante Marcoleta. At sa ibang bansa, Strait of Hormuz idineklarang sarado ng Iran.
0: Bagong Araw, Bagong Balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Balitaan tayo, sinimulanan ang Senado ang paglalathala sa opisyal nitong website ng mga dokumento at pleadings kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio para magkaroon ng direktang access ang publiko sa mga opisyal na record ng paglilitis. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kabilang sa ina-upload sa website ang mga pleadings, ebidensya at iba pang dokumentong iniyaharap sa impeachment court. Anya, layo nito mabigyan ang publiko ng pagkakataong suriin mismo ang mga opisyal na record sa halip na umas sa lamang sa mga impormasyong kumakalat sa social media. Hinimok din ni Gatchalian ang publiko na basahin at unawain ang mga records ng paglilitis. Anya, bagamat ang mga senador ang nagsasabing nagsisilbing senator judges, ang tunay na huhusga sa usaping ito, anya, ay ang sambayan ng Pilipino. Sinabi din ni Gatchalian na inatasan niya ang Senate Secretariat na tiyaking agad at maayos na mailathala sa website ang mga dokumentong inihaharap sa impeachment court. Ayon pa kay Gatchalian, mahalaga ang hakbang na ito para mapangalagaan ang institutional na integridad ng Senado habang ginagampanan nito ang mga tungkulin bilang isang impeachment court. Patuloy naman ang paglilitis sa kaso kung saan nagpapatuloy ang presentasyon ng mga ebidensya at testigo habang patuloy ring nagahain ang iba't ibang motion ang House Prosecution Panel at ang kampo ng Vice Presidente.
0: Pag-aaral, pangunahing balita.
1: Handa na ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na tanggapin si Senador Rodante Marcoleta kung ililipat siya mula sa kustudiya ng Philippine National Police patungo sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Barangay Payatas, Quezon City. Ayon kay BJMP spokesperson Superintendent J-Rex Bustinera, mas maluwag at moderno ang pasilidad kumpara sa ibang mga piitan at may kapasidad itong tumanggap ng hanggang 4,000 persons deprived of liberties. Sa kasalukuyan na sa 3,300 ang nakakulong sa naturang pasilidad. Kasalukuyang nananatili si Marcoleta sa PNP General Hospital dahil sa mild pneumonia, unstable na blood pressure at iba pang kondisyong pangkalusugan. Nauna ng iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division ang isang independent medical examination upang matukoy kung kinakailangan pa niyang manatili sa ospital matapos siyang makatanggap ng mga bisita sa kabila ng rekomendasyong manatili sa isolation dahil sa mild pneumonia. Sinabi rin ng BJMP na ang mga tinuturing na vulnerable PDL ay inilalagay sa mga selda malapit sa infirmary upang agad silang mabigyan ng kinakailangang atensyong medikal. Mayroon ding mga doktor at nurse at sariling diagnostic laboratory ang pasilidad. Ginit naman ng BJMP na walang VIP treatment para sa sino mang detainee kabilang si Marcoleta. Anila, ang disenyo ng pasilidad ay bahagi ng makatao at pantay na pamamahala sa mga piitan at hindi para magbigay ng espesyal na pagtrato sa mga kilalang bilanggo.
0: Pag-aaral, pangunahing balita.
1: Ginunita kahapon ng bansa ang ika-10 anibersaryo ng arbitral ruling noong July 12, 2016 na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagpawalang bisa sa malawak na pag-angkin ng China batay sa 9-dash line. Isinagawa ang sabayang pagpapatunog ng mga busina ng mga sasakyang pandagat bilang simbolo ng 10 taon mula nang maglabas ng desisyon ang arbitral tribunal. Sa Maynila, pinangunahan ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard ang 10 beses na pagpapatunog ng busina sa loob ng 1 minuto. Ayon sa PCG, ang paggunita ay pagpapatibay sa tungkulin ng bansa na pangalagaan ang karagatan, protektahan ng mga likas na yaman at itaguyod ang rules-based maritime order. Samantala, inilunsad naman ng atin ito coalition sa Quezon City Memorial Circle ng West Philippine Sea Fisherfolk Monument bilang pagkilala sa katatagan at papel ng mga Pilipinong mangingisda sa pagtataguyod ng karapatan at maritime entitlements ng bansa. Nauna rito, nagsagawa rin ng National Walk for Peace ang ilang grupo at uniformed personnel sa May Quirino Grandstand bilang bahagi ng pagunita sa makasaysayang tagumpay ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inihayag ng Iran na sinarado nito ang Strait of Hormuz matapos ang panibagong tensyon sa pagitan nila at ng Estados Unidos. Ayon sa Iranian Revolutionary Guards, mananatiling sarado ang mahalagang rutang pandagat hanggang matapos anila ang intervention ng Amerika sa rehiyon. Tinanggi naman ng US military ang pahayag at sinabi na bukas pa rin ang Strait of Hormuz para sa mga barkong dumaraan ng legal. Umabot na sa 4,333 ang bilang ng mga naiulat na nasawi sa Venezuela matapos ang dalawang lindol nitong Hunyo 24. Mahigit 6,700 naman ang nasugatan at libo-libo pang residente ang nawala ng tirahan habang nagpapatuloy ang search and rescue operations.
0: Pag-araw, bagong diwa.
1: Mula po ito sa mga Kawikaan 20, talatang 6, sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat, ngunit kahit kanino sa kanila'y hindi ka nakakatiyak.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo at 13, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, alas 6:57.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras alas 6:59.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos, marahay na aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indoga, boss.
0: Magandang malagang umaga po sa mga nasa Facebook Live kasi wala ho tayo sa radyo ngayon.
1: Ipag-pray nyo po na maging maayos po ang ating transmitter. Ano po?
0: Oo, kasi sa sobrang lakas daw ng hangin doon sa taas. May nagkakadiferensya. Pero nagtataka ako kasi...
1: May
0: sa ibang radyo ko man para parehas man makusog ang hangin.
1: Baka maluya man ang tuhod. Baka maluya ng tuhod. Na tapos so
0: ano nga pud baka ibang hangin sa transmitter.
1: Saka ta? So kan ano nga pud kay ni so generator da.
0: Baka so generator.
1: Hindi, bakit so generator da ida nagagana.
0: Ayun, baka generator baka uso baka uso ano da.
1: So
0: antenna. Anyway, nasa Facebook Live muna kita mga tugang. Makikita ko niya sa radyo. Ipag-pray natin na sana ngunyan mismo ang aldaw na yun. Sana nga makahabol sa ating programa. So, sa mga nagtataka kung bakit wala kami sa radyo, punta muna tayo sa Facebook Live.
1: Live po muna tayo.
0: Batang nasa Facebook Live nga nakita, nag-diferensya na naman yung sa kuya cellphone.
1: Ay, pambihira yan, sir. Aga-aga ba ganyan, sir?
0: Pero may naman sana yun.
1: Pero may time out man yan.
0: May time siguro.
1: Baka naka-setting siya na may malag out yung pagka-alasize.
0: Check ko daw ito. Yan, good morning. Samahan niyo po kami ngayong umaga dito sa programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin araw na ito na kahit nga may mga pagsubok sa buhay, maraming mga kabigatan, kasama natin ang Diyos.
1: At isang bagong araw, gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Ito po ang programa ang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at siyempre,
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa umagang ito sa technical side si Don Ramon Diaz. Kayo po ang iyong mga kalmusalan ngunyan, kalakakan pa rin ang mga lalaking magpapahinto, magpapapundukan sa indong kamunduan.
1: As in, magpapadagos po kan sa indong kaugma.
0: Mr. Solamente, hindi nagbabago ang nag-iisa. El Solamente, Rico Jalit.
1: At ako naman po, nagsusulong, guwapito, walang iba, Ronnie Rinzales.
0: Salamat naman at nakabalik na tayo.
1: At na-miss namin kayo.
0: Na-miss namin kayo. Tapos pagbalik namin, wala pa sa radyo.
1: So excited dun ka ba gano'ng pagbalik?
0: Tapos wala sa radyo.
1: Pero anyways,
0: nandun naman tayo sa Facebook.
1: Sabihan tabi, so mga paradangog ta, nasa sa live mo na, sa online platform, YouTube, and Facebook po muna tayo.
0: Diyan muna tayo. Tuloy-tuloy ang ligaya. Tuloy-tuloy tayo, ano? Kaya lang siyempre malungkot dahil siyempre hinahanap na tayo ngayon sa radyo. Nagkakagulo na sila ngayon sa radyo dahil hindi tayo matagpuan.
1: At may mga listeners talaga tayo na sa radyo sila nakikinig.
0: Yan, nagustagos na tayo mga tugang. Maluman muna kita sa pagbabasa ng Salita ng Diyos. Manuman tabi kita sa Ephesians 4, 1 and 2. Sabi dyan, as prisoners for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love.
1: Sabi po sa Tagalog, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa.
0: Ayo. Ang ganda, no? Ang sabi niya na ito'y pag-usap ni Apostol Pablo. Sabi niya, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Paano yun? Paano yun maging worthy of the calling we have received? Be completely humble. Gusto ko dito yung gentle. Yung humble kasi, yung gentleness, parang konektado yan sa humbleness. Ngayon kasi, Karoni, ang dami-daming mainit ang ulo. Sinabayan so init ng panahon.
1: So, init kang mga issue.
0: Init kang issue. Hmm. So, alangkawo na singil kang aliko. Grabing mainit ang pangayaw mo
1: grabing na. Nag-aral lang kaubagang init. Eh, tama itong bigang sabi mo, sir, na importante yung digdi. Na, and the work worthy of our calling, yung gentleness. Yung humility.
0: No, man daw yan. Humility.
1: Humility.
0: Oo, dapat kita, ano, dapat kita, yung ano, yung gentle words. Be gentle. Hindi lang ikaw ang may pinagdadaanan.
1: Lahat po may pinagdadaanan.
0: Lahat tayo may pinagdadaanan, kanya-kanya. Mm-hmm. Kaya as much as possible, bago natin buksan ang ating mga bibig.
1: Yun.
0: Mag-isip-isip man tayo kasi baka, sabi nga ni Kanyang Sabikol, matarupakan mo dyan, mainit man ang pamayo.
1: Rimate.
0: Ano mangyayari sa ito? Lalo na pag nadrive kita, kangina nga ni Karuni, Aliduman, Santo Domingo, Iguaduman ni Garo, Garo maubusan kalsada.
1: Nag-idali.
0: Nag-idali, tapos higing...
1: Bip-bip-bip.
0: Siguro may emergency.
1: Baka may emergency man, sir.
0: Pero dahi man siya may emergency. Dapat ang hazard siya.
1: Yun. Baka nag-idali. Nag-kuang... baka... Ano yan? Driver? Ay...
0: SUV?
1: SUV. Pambihira.
0: Pag mga araw ka yan, siyempre. Dahi mga aram ko. Dahi mga aram ang nasa unan. Mainit man ang pamayo. Paano na?
1: Eh, paano kung pinky on kabaga dyan? Kaya sabi pa digdi sa dagdagan sa humility and gentleness with patience.
0: Pasensya. Habaan natin ang pasensya natin.
1: Lalo na po sa tuwing mga driver. Oro halaba tabi ang pasensya. Tama yung mga kamuti driver ba ya?
0: Yeah. Sa mga magurang ta, halabaan ito. Haruhalabaan ang pasensya kunya na Lunes. Tango niya na Lunes, haragadan kibalon.
1: Naku.
0: Ubos na naman ang save.
1: Pambihira.
0: Pag nagharagad kibalon, makulugon sa damdamin tabi.
1: Pari nga, di sa tuya. So, medyo nagro, kano mo na. Bakasyon baga sa tuya mo niyan.
0: Kuya, day.
1: Oh, day. Sa kuya, bakasyon. Pero nag-agad ng, kuya, pang...
0: Pang-advance.
1: Partial.
0: Partial. Yun, partial.
1: Tuition. Ano nga po ka, pang-enroll.
0: Nakuro, every Monday, naparehas na sa duty. Ay, nako, yan po ang ating pinag-urulayan ko niyan. Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, mga kabigatan, sabi dito, be completely humble and gentle, patient, bearing with one another in love. Ibig sabihin, bearing with one another in love. Ito pag, kuyan, mag-intindihan kita.
1: Tama.
0: Sa pagkamuot ni Kristo.
1: Agihon sa pagkamuot, bako sa init kampayo. Bako sa impatience, so warang impatience. Dapat with love.
0: With love. Yan po tabi yung paalala, taon nyo niya na pagkaaga, ano? Mainit ang panahon, mainit ang sitwasyon, kadakol problema, habal-halabaan ta ang pasensya. Pag sa tuya na kay nasa puso na si Kristo, yun ang pairalin ta ang pagkamuot ni Kristo. Ang pasensyang hali kay Kristo. Sige, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Panginoong Diyos, salamat po dahil may panibagong araw na ibinigay niyo sa amin. Panibagong araw na mararanasan ang iyong pagmamahal, ang iyong grasya. Panibagong araw din upang kaharapin namin ang mga pagsubok sa buhay sa araw na ito. Nawa po, Panginoon, sa kabila ng mga kabigatan na pagsubok sa buhay na harapin sa buong maghapon, ay manatili sa aming puso ang kapayapaan ni Kristo. Maging karapat-dapat kami sa aming katawagan bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Nanawa, maghari sa aming puso ang kapayapaan ni Kristo. Ang pagmamahal at ito'y mamutsawi, ito'y maging pundasyon ng aming pagharap sa buhay sa buong maghapon. Lawakan ng pasensya, pangunawa, lalo na't marami din mga tao may kabigatan din sa buhay. Hindi lang kami nag-iisang may kabigatan. Lahat ay may pinagdadaanan. Kaya kung hanggat maaari, Panginoon, sa puso namin sana ay maging malumanay lamang. Kung meron man kaming mga pinagdadaanan, huwag itong bitbitin sa labas. Kahit sa kabila ng ganitong mga sitwasyon, maging pa rin kaming daluyan ng iyong pagmamahal, lalo na sa mga Kristiyano. Maging kaming daluyan, maging kaming representasyon ng pagmamahal ng Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa, dalangin din po namin ang transmitter natin, namin na may problema ngayon. Sanay sa haraw na ito ay matapos upang makarinig ang aming mga kababayan ng salita ng Diyos sa buong maghapong ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Ayan mga tugang, dagos-dagos na kita. Diyos marahin na agatabi sa mga yaon sa Facebook Live muna.
1: Salamat po sa 100.
0: Iyay.
1: Oy, paki-share po kung sa tuyang mga link and paki-sabihan mo mo, paki-PM sa iba ta po mga pagiriba na mga midbid po nindo, lalong-lalo na sa mga nasa radyo na pwede po sila muna maglipat sa live. Gamitin muna po ang live, ang Facebook, para mag-irilingan po kita, saka magkakwentuhan ko niya na aga.
0: Yan, siyempre gusto tang batiin ng happy birthday nga boss na nagsiselebrar kansa indang kumpleanyo ng niya na aldaw. Ngunyan po ay July 13. Wow! July 13, 2026. Happy birthday sa may mga may birthdays ngunyan na aldaw. Hiling kong tadaw kong yaraon. Sino yung may mga birthdays dyan ngunyan?
1: Kanina nahiling ko sa post na may birthday. Garo si Pastor Ping.
0: Uy!
1: Pastor Ping, datang!
0: Uy, Pastor, datang!
1: Good morning and happy birthday.
0: Siyempre, si Sister Salve Madelar. Happy birthday, dabi sa imo, kapatid. At sa iba pa yung mga birthdays na gusto niyo magpabati ngunyan na aldaw, feel free. No, to let us know para mabati natin dito sa ating programa.
1: And belated happy birthday also kay Ariana Joyce Balmaz. Happy birthday sa Imatabi. Yan.
0: Mike Eve Esplana. Good morning po mga pas. Pag nag-chat si Mike Eve, sino ini? Si Mike o si Eve?
1: Si Eve.
0: Ah, si Eve ni Eve Esplana. Martin din sa indong pagkamot, pati iyo sa Facebook.
1: Magkadugtong.
0: Hindi pwede paghiwalay.
1: Magkadugtong.
0: Iyo, maarog daw.
1: Oo, oh, pag iba na kayang nakapangaran dyan.
0: Ibig sabihin, iba. Sa imo, pagpadugtong mo man, ano?
1: Anong?
0: Ron Ses.
1: Si Ron.
0: Si Ron, si Ron Sintang.
1: Sa'yo mo.
0: Neri, pwede.
1: Neri.
0: Oh. O kaya Rene.
1: Rene.
0: Mike Eve, good morning.
1: Mike Eve, good morning, Tabi. Diyan sa mga taga-Oras, good morning, Tabi, sa Indon. Namimiss ko na kamo. And Ate Grace Cayetano, good morning, Tabi, Ate Grace.
0: Oy, good morning.
1: Sabi ni Ate Grace, nagka-diferensya man sa text ko.
0: Iyo.
1: Sorry po, well PM yo po mamaya. Oh, may PM dahil sa PM mamaya.
0: Talaga. Wow.
1: Baka good news yan.
0: Salamat na rin, Tabi.
1: Salamat, Ate Grace.
0: Alam mo naman kami, advance mag-isip.
1: Ang mga arukan, anticipated and expected.
0: Matindi pa nga. Matindi pa nga ngailangan mo. Malay mo.
1: Ano
0: ka man?
1: Ano?
0: Tawag dito, maling pananaw.
1: At least. Una, may problema sa nag-anticipate sa kalagay.
0: Wrong anticipation. Sabi nga ni Kayan, feeling mo man.
1: Una mo.
0: Pilingiro ka man.
1: At least. Tangapon kayan, sir, sa tuyang mga pastor. Blessed hope.
0: Ayun, sabay. Blessed hope.
1: Diba? Kung wala kang pag-asa, ibig sabihin, wala ka ng pag-asa.
0: Tsaka faith iyan, faith.
1: Yun.
0: Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa sarong bagay na day mo pa nahihiling.
1: Tsaka faith comes from the hearing.
0: Inarinig mo na.
1: Diba?
0: Sabagay, tama.
1: Narinig mo na.
0: Oo.
1: Ibig sabihin yun, panghawakan mo.
0: Oo. ang may nag-PM pati.
1: Anong PM?
0: Di ba sabi mo, may PM ako mamaya. Alam mo ang meaning nun?
1: Ano?
0: Pera mo.

0: Sa Rosaro lang nga namin.
1: Nagatinda ni.
0: Ha?
1: Nagatinda. Iyo.
0: Oh. Dahil ka na magbawi.
1: Iyo.
0: Sa Rosaro lang ang pigang mong pangaran. Tandaan mo yan. Masabi ka man, at siya, ay si Pastor Rico man. Dahil na ako matanggap kaya.
1: Dapat sinabay mo na.
0: Dapat sinabay.
1: Di ba kakayaman, nahiling ka man sa nakasuhan.
0: Dawa pa man.
1: kami bihira man sa kami magirilingan kaya. Ay, baka so kapi-kaping kapag-kaping schedule kayo na. No? Dahil ito baka in times na lamang.
0: Oo.
1: Baka pagkapunta sa sikot kami.
0: Pwede. Pwede. Sino yun
1: eh?
0: Dolor Sambahon. Good morning, good morning po sa inyo mga cute na mga pastor.
1: Oy.
0: Wala kayo sa radyo kaya lipat muna ako dito sa live. Tama yan.
1: Opo.
0: Wala talaga kami sa radyo ngunyan.
1: Mm-hmm.
0: At may diferensya daw yung ano, tawag dito, antena, yung transmitter may diferensya. Okay, tama yan. Ano tabi, ano, Dolor. Salamat. Talagang hindi nila kayang hindi tayo marinig.
1: May problema pala naman sir sa transmitter. Sulin niya kang aliko.
0: Ano daan nangyari?
1: Baka may problema, baka pigaayos.
0: Ining aliko na iniya.
1: Diyan.
0: Ang tanging aliko.
1: Sa'yo aking
0: mahal.
1: Ay buong buhay ko.
0: Puso at kaluluwa.
1: Oh, luwas pati kaluluwa.
0: Ang buong bulsa ko. Puso at kaluluwas.
1: Kaluluwas nga ni.
0: Mahalon ka mo.
1: Iyo! Pambira.
0: Pambira ka mong aliko. Sobra ka mong mahal.
1: Nagagrangay kami ngunyan.
0: Inlabon kami sa Indo. Sa Tagalog, mahal na mahal kayo.
1: Sobrang mismi na.
0: Oh.
1: So mapagkumbabang aliko.
0: Ayun. Mm. Kayo ay mapagmahal ngayon eh.
1: mapagmataas. sa sumuyang devotion, be humble. Be gentle.
0: Sa mandaling salita, magpakumbaba kayo.
1: Opo.
0: Bago itong lagi kayong mapagmataas. at mapagmahal.
1: Yun.
0: Mabira kayo.
1: Mabira.
0: Mamaya, pag-urulayin tayo.
1: Grabe yung iyong pagmamahal ngayon, aliko. Ayun,
0: kaya mahal namin
1: kayo. sabi ni Ate Mel Maceres Chavez, blessed morning mga pals.
0: Good morning. Ate ko na yun ngayon.
1: Ate mo na. Uy, may nailing akong post.
0: Oo.
1: May induction. Anakalagpati duman, sir.
0: Oo.
1: ICC.
0: Siyempre.
1: Matindi so ICC.
0: Matindi so induction na. Congratulations. Mga kuya, sa Legazpi City Finest Eagles Club.
1: Congratulations sa inyo.
0: Siyempre good morning kay Kuya Eagle Ruhel Maceres.
1: Aha. Pati kay Kalito.
0: Oo, Kuya Lito. Kuya Lito. Good morning.
1: Good morning.
0: At sa lahat ng mga kuya sa Legazpi City Finest Eagle Club. Mm-hmm.
1: Yaw, duman si Daddy Ro.
0: Yaw, si Kuya Daddy Ro. Malapit ka na maging kuya din. Pinag-usapan nga namin ni Daddy Ro. Sabi ko, kulang tayo eh.
1: Sisiw pa nga ni.
0: Sabi ni Daddy Ro, kumbinsin mi daray ko. Kulang kami. Ikaw na sana ang orado man.
1: Ilaga ko nindo sa Supremo Tulos.
0: Ayun na nga niyan eh. Ikaw man kaya pa. Ayayay. Basta iba mi ka.
1: Kampa, dagdagan pa nindo ang convincing power.
0: Hindi. Pag naglupad kami nindo bitbiton mi ka.
1: Pakaturogo nindo ako. Tapos pagmata ko, yaw na ako.
0: Yaw ka na duman sa himpapawid. Tapos magamot duman sa kalawakan,
1: butasan
0: nindo. Kung magaday ka magkuraha.
1: Yan bagang agila.
0: Diba? Butasan mi ka. Una pa tempayo.
1: Pabungso.
0: Sabi ni Mike Ebis Blana, mga pals, saro lang po kaya ang FB account mi. Ay, nagpaliwanag. Kaya po ang pangaran ming duwa, habo ko man po na Eve lang ang ilaag ko. Tabaka, hanapon man si Adan.
1: Iyo. Kaya nilag niya, Mike.
0: Mike Eve. Sabagay, pwede. Matindi ang paliwanag mo.
1: Saro lang pati ang account.

0: matindi ni.
1: Mm-mm.
0: Ang bako para sa tuya na.
1: Oo.
0: Tiga tigsaro.
1: Mm-mm.
0: Ang account. Ah, ang iba may mm-mm duplicated account.
1: Iyo.
0: Oh, may tulong account.
1: Iyo. Iko, ako saro lang.
0: Saro lang sa imo.
1: Kaya lang iba na ang pangaran ko ngayon.
0: Dahil lamang ano nga po kini?
1: Dahil lamang mahanap.
0: Mahanap.
1: Wala lamang kay Trace.
0: Mapagalon hanapon mo niya.
1: Mapagalon.
0: Paginanap din do si Carrie ko sa
1: oh.
0: sa Facebook.
1: Oo.
0: Ay, dahil lamang hindi mahanap mo niya. Ano sabi ni sabi ni Daddy Rome, madaling lapitan,
1: mahirap hanapin.
0: Iyan.
1: Arog kita kayo ngayon. Garo may pigtataguan, day man. Day kita pigtataguan.
0: Iyo.
1: Ang sabi lang sa kuya ni Senior Inspector Daddy Rome.
0: Ayos ah. Inspector na siya. Senior na pati.
1: Senior Inspector Mills.
0: Pero ano rin, ito sa pagiging senior talaga. Iyo,
1: isang taon na lang.
0: Sarong taon na lang?
1: Iyo.
0: Matindi.
1: Senior na ito. Uh-huh. Sabi niya sa kuya, dahil ka magparakaag dyan, kitunay mong pangaran.
0: Mm.
1: Tamba ka mahakyan. Baka gamito ng pangaran mo sa iba.
0: Mm.
1: Oo. Kaya dahil, nagtubod man ako. Tain si Daddy Ro. Grabe ng experience kayo niya.
0: Sa kuya, sir, pabor.
1: Mm-mm.
0: Na magkaigong po, sir.
1: Palitan mo naman yung pangaran mo.
0: Ay, pwede.
1: Ha?
0: Day,
1: palitan mo na. Pwede ka maglagay ng number one.
0: Ah.
1: Pwede ka mag palitan mo kay turon. O kaya sinturon.
0: Sinturon.
1: Oo.
0: Or siron.
1: Pulburon.
0: Pambira yan.
1: Yo.
0: Muron.
1: Oo. Kuron. Pulburon.
0: Magayon nga ni sumuron.
1: Muron.
0: Aram mo sumuron.
1: Oo, muron.
0: Warang utak.
1: Warang utak.
0: Pero dahil ipili, sir, kasi naka-professional ako.
1: Oo. Iyan, sa bagay.
0: Pig-re-require ni Mita na may pangaral.
1: Pwede. Oh, kaya sa sunod, ibalik ko naman sa dati. Kanyan, bakasyon muna ako.
0: Bakasyon ka muna.
1: Tanday mo pwede ibalik. Ta 6 months na yan.
0: Iyo. Tanday mo talaga di ba balik siya. 6 months kang maharap
1: kaya. Sabi ni Mikey, miss na, miss me man po ikapas digdi sa
0: oras.
1: Oras. Kita kits po sa church anniversary para sa September.
0: Iyo. Iyo, salamat.
1: Ako dahil lamang pag-imbita.
0: Imbitado?
1: Dahil nga ni ayan, wara.
0: Wara. Oh,
1: wara. Oh.
0: Bahala ka, Eva. Imbitahan tabi din doon ni si Kari ko.
1: Iyo, isa lang maray nag-ipo. Ayan.
0: Oy, salamat tabi sa 140.
1: Iyo.
0: Nanaga.
1: Hilingin ko daw ang cellphone ko kung nagbalik.
0: Sige
1: na.
0: Sa kung wara, rimati na naman kita kanin.
1: Sublion
0: mo na naman ini.
1: Daming kita kanin.
0: Susublion mo na naman ini yung tablet ko.
1: Iyo.
0: Sige.
1: Ayan. Bad lamang magbukas.
0: Bad lamang mag... Ibig sabihin, sir, ikaw yan. Oral daw ba nagagiging araw ka yan?
1: Day man.
0: Ha?
1: Day man. Minsan-minsan lang.
0: Uy, matindi. Wara talaga?
1: Wara talaga. Araw talaga kaya.
0: Oye, pag-pray po din dungon niya na sana mo niya na aldaw, maayos na po so linya kang aliko duman po sa Satuyan Transmitter para po makamati po sa tuya mga paradangog sa radio. Takaso sarong aldaw, pakitang wara.
1: Yung nga
0: ni,
1: wala kita programa kanda simula ng Webes.
0: Dahil kita programa. Pero kan Sabado Domingo, kano naga nawara mo? Susato yang sa radyo.
1: Sabado gyud pa nagprogram.
0: Sabado?
1: Nagprograma pa ako kan Sabado.
0: Kasod ma.
1: Kasod ba lang kan Sabado nagprograma pa ako.
0: Kasod ma. Oy, salamat tabi pala kay ni Sister Gina. Salamat pala kay Sister Gina.
1: How are you?
0: No, nag-sponsor sa tuya.
1: Mm-mm.
0: Pero igwaser na ko siya.
1: Igwang
0: pakiusap.
1: Ano da?
0: Di itong da.
1: Nata si Gina, ta di itong.
0: Di itong da.
1: Maluyang CBC.
0: Maluyang CBC. Ikaw pa, sir.
1: Ano da?
0: Ayun sabi niya, dahil muna da kita mag-question and answer.
1: Oh, yun, natawan.
0: Wara da sa radyo.
1: Awi yung tama. Sa bagay, may pagtuman si Pino.
0: Para na sa radyo. Yo. Eh, ang problema nga din, sa radyo ta, dahil man nagko-comment, nagmamati man sa na.
1: Iyo. Yung mabaga, ang mga nagko-comment, dyan man sana sa Facebook Live. Mahapot mo ang girara kita ko niyan.
0: Mahapot kita. Para... Pwede nga ako, segment mo ito. Alam mo, dahil kami maghapot.
1: Iyo, dahil pwede nga. Mahapot kami, Rachan. Oy, happy birthday tabi sa mga birthdays ko niyan. Ano, magbabati na kayo para mabati naman namin kayo. Good morning sa mga listeners natin sa I Am. No, marami tayong listeners sa I Am. Ano nga I Am? Karon.
0: I Am.
1: I Am the way, the truth, and the life. Si Jesus yun.
0: And I Am who I Am.
1: I Am who I Am. good morning sa Indo. Basta ikaw kita ng libreng ano.
0: Libreng kapi.
1: Kapi. Tsaka ko yan. O kaya... Hindi, meron silang ang sikato nindang produkto. Ining barley grass.
0: Uy, oo.
1: Yung barley. Mag-barley ka karon eh.
0: Ikuha ko, sir.
1: Iyo? Hali sa ayam?
0: Oo.
1: Sige. Maray, ha?
0: And Mer Alfar, marinaga mga puging pastor na tulad ko.
1: Uyay!
0: Kumusta na po kayo?
1: Mabuti man.
0: Mabuti man.
1: Sabi niya, Mike Eve, sorry Pas Rico, invited po man po ika ang digding
0: para
1: mailing me man po ika ng persona.
0: Oh, diba?
1: Kaya lang, nakalagay, invited man.
0: Garo na pirita na lang. Invited man. Garo sabit kasi na na-invited.
1: Garo aking pigpatahan-tahan. Nagtampungan niya si Nunoy. Iyo man. Invited ka man.
0: Iyo man baga. Para nalingawan ko man siya na.
1: Iyo. Dahil ka na niya. Para muto-muto. Para giti-giti.
0: Invited ka man baga.
1: Iyo man. Hindi ba? Para nga niya kita pinaduanan.
0: Para ba duanan? Invited siya na eh.
1: Iyo.
0: Oh, sabi ni Tere, huwag mo daw siyang subukan.
1: Ano huwag subukan? Ikaw ang nagsubok.
0: Nagsubok?
1: Siya, oo.
0: Na.
1: Tapos sabi niya, bawag ba kayo na? Namimista ka, Pas Ronnie.
0: Saro.
1: Oo. Paano naman pala ako?
0: Tapos sabi niya, huwag mo akong subukan.
1: Anong subukan?
0: Ano man?
1: Daya, garotos lang. Waray ni.
0: Para, sige.
1: Batang ano, kadakol ng rimalasong niyan. Wara kami sa radyo.
0: Wara kaming kulangan sa tuyang kaban.
1: Kaban. Dahil bakit wara na ang pagganahon ko niyan. Sabi kang donor, ma-donate ako pero dapat warang gana.
0: Dahil muna da.
1: Ano man da yan? Sis Yolanda Nova, hindi, sa TGCP Tabaco. Good morning po, Pastor Rico Gillet, at ang iyong kasama, Pastor Ronnie.
0: Good morning. Ang sabi ni Tere kaya, permita man kaya ikakaiba.
1: Ay, dae. Dae. Dae, warang arog kaya.
0: Dae talaga ka na daw. Dae padumanan.
1: Dae padumanan. Dae bensino.
0: Dae ko bensino.
1: Walang mga ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Okay, 7:29 in the morning. Dagos-dagos ang kita mga tugang. Maya balikan natin ang inyong mga pa-shoutout. Ang inyong mga komentaryo. Pero sa kunyan, imbitahan namin kayo na makisama sa atin sa ating talakayan. Tama, init-init ng isyong sa tuyang tutukaran kunyan. Ama naman na kita sa damdaming bayan.
2: Damdaming bayan.
1: Awang sabi pala ni Tire, huwag mong susubukan yung yung meron kasi akong ginibong commercial sa I Am. Pag tinokar ko ito, ula. alam mo yung tawag dito, yung patalastas ni Dolphy sa Banayad Whiskey.
0: birthday ko na naabot kayo dito, sir.
1: Ano ba yan? Ba na yung whiskey na nung ininom niya? Sabi niya, loko-loko lang ang iinom nito.
0: Iyan man ang ginibo mong kumikyan. Ay!
1: Sabi ni Dere, huwag mo lamang ipapalabas.
0: Ayun pala nito, huwag subukan.
1: Huwag subukan man agad.
0: Ay, sabi, pati, kung luwas pati yung commercial mo, agadan ka na ni Zem.
1: Ayaw.
0: Pala.
1: Dahil ikaw yun iluluwas ng commercial. Kaya kung gusto mong abo mo itong iluwas commercial,
0: magtultul ka.
1: Magtultul ka. Tapag ako nagmuto-muto, nagiti-giti, iluluwas ko ito.
0: Kumme.
1: Naka-record na pati ito, karon eh.
0: Naka-record na. Ayaw. Na-record na.
1: Na-record
0: o, isan mo sa kuya.
1: Pero
0: man, marawuton man. Una mo. Pero ka nakakaon ki. Kano?
1: Ito nga, ang commercial ka naman. Ikaw ba'y pagod?
0: Uh-huh.
1: At walang... At ikaw ay gustong mag-relax. Wala kang ibang gagawin. Umupo sa sofa. Kumuha ng tasa na may maligam-gam na tubig.
0: At
1: ibuhos ang tut-tut.
0: Tapos?
1: Ukayon.
0: At?
1: Buda, inumon.
0: Langpait!
1: Ikaw na rin ang makapagsasabi. Lumulungo lang ang ilan. Sabi ni Tire, huwag na huwag po ilalaman yung commercial na yan.
0: Loko-loko lang ang siya. Ang mira.
1: Parang ba tayong pinangalanan?
0: Ayun baga. Tut baga. Tut.
1: Eh, grabe ba kayo usap nito eh. Please pass. Please.
0: Hey! Ikaw na rin ang makapagsasabi at makapagpapatunay.
1: Loko-loko lang ang ilong nito.
0: Loko-loko lang ang siyang mainom kayo eh. Ayos at hindi.
1: Oo, kaya sabi nito rin, huwag na huwag mo susubukan.
0: Ay, dapat iluwas mo yun, sir.
1: Ay, dahil mo pwede.
0: Nata.
1: Ha?
0: Dahil iluwas mo sa akin mo sa Facebook.
1: Dahil nga ni pwede. Nata. May pangaral nito.
0: Eh, iyan
1: nga. Itong tut, may pangaral nito.
0: Iyan nga ni sir ang nag-trending mo niyan. Pag mga araw ka yan,
1: pigbig.
0: Bintahon yun, sir, sa kuyan, sa market.
1: May kaputi ka, but ako sa Shea. Huwag ka mag-alala, Tere. Hindi ko yun ilalabas. Si Karone, gusto kong ilabas.
0: Okay, sige na, damdaming bayan na kita, sir.
1: Damdaming bayan na kita, mga tugang.
0: Damdaming bayan na kita.
1: Sa sato yung damdaming bayan ko niyan, mainit-init talaga yun yung mga tugang. Grabe ang init yun. Sino sa inyo ang naka-receive na ng bill mula sa Aleco?
0: Mm-hmm.
1: Saan ko niya na bulan, ha? O sa bill yan last month?
0: Sa bill?
1: Oo, sa bill. Electric bill.
0: Sa church, natanggap niya na.
1: Oo.
0: Sa sarong, iyo man.
1: Iyo.
0: Lagkaon.
1: Sa muya tabi sarong, umabot kami ng city mill.
0: Sa harong nindo?
1: Oo.
0: Pero so dati, sir?
1: 3,000 lang yan.
0: Ay, matindi.
1: Sobra. Sobra talaga.
0: Baka nagparadagdag ka man kaya kaya.
1: Dahi. Wala, binawasan nga ni.
0: Binawasan nga ni. Nagtipid nga ni.
1: Nagtipid nga ni.
0: Lalo lugod, nagdakong subayadan.
1: Dahil na nga ni ako nag-electric fan.
0: Oh, may oras na sana nga ni kang pagpaparos.
1: Iyo.
0: Oh, sige.
1: Oh, tapos.
0: Oh, tapos.
1: Dahil na nga ni kami nag iinit tubig. Tapos city mill ko niyan, alangkawang tabi mga tugang, ang singil kang Aleco ko niyan. Dahil lang ako nagreklamo kaya, kadakol gabos nagralangkaw ko niyan.
0: Pinaraan naman daw ang competition ko
1: niyan. Abay, ang sabi. Ang sabi.
0: Ayon.
1: Ang rason kang Aleco daw, ayon sa ating bubuit.
0: Sabi lang po yan, ha?
1: Oo. Ang huring uding. Pero ang sabi, kasi daa, mainit ang panahon, nag-summer.
0: Naglangkaw sa paggamit.
1: Naglangkaw sa paggamit, sa nag-summer. Ah, ganun?
0: Ha, naglangkaw
1: ganun,
0: sa pagkain.
1: Pala yun?
0: Pero dahil ka man na-feel so init.
1: Dahil man baga. Tasi,
0: aram mo sa'yo pag mainit, sarong.
1: Oh.
0: Dahil man ako nag-isti sarong.
1: Iyo baga.
0: Ah, Oo. Nagduduman ako sa mall.
1: Ayaw kita naglalakaw-lakaw sa mall.
0: Wara man may nagagamit kang electric panduman.
1: Ibig mo sabihin, pati pag lakaw-lakaw mo sa mall, babayaran mo sa aliko, sa harong.
0: Baka pig sumulang nagdadistribuar kang bayadan.
1: Yung mga tuga, kang kaputa, opinion nyo lang naman. Ayon sa inyong, tawag dito, ayon sa inyong palagay. Tubod daw ka mo na ang dahilan kang paglangkaw kang kuryente eh, dahil mainit ang panahon, dahil nag-summer. Kaya naglangkaw actually ning 100%.
0: Duble.
1: Mga 120%. Kasi kami 3,000 to 7,000.
0: Sa church nga ni, sa Muya, na dati nag 4,000, nag 5,000, ngayon 9.
1: Oh, di sobra bagang 100%. Grabe baga. Oh, mga 110-120% ang nilangkaw. Eh, sobra naman yan.
0: Oh, sa kaya, tubod ba ka mo? Na ang rason, naglangkaw dahil nag-summer.
1: Pero igwa maning huring-huding ano. Ano nga nito karon ning nadangog mong huring-huding? Huring-huding sana man ini.
0: Ano nga nito naligaw kung nalagod sa huring-huding kung na.
1: Ang sabi mo may utang.
0: Sabi man sana.
1: Iya, sabi man sana.
0: Lingawan.
1: Karama po mong sabi yun.
0: Ang sabi da.
1: Sabi man sana da. Eh,
0: bako yun sa Muyala. Bata kami. Kami makusugo na lang ng gadang radar me. Kaya tiri, day ka magparataram. Nagkalos ang radar. Ang sabi da.
1: Oo.
0: May babayadan da ang utang.
1: Ang aliko.
0: Ipapasa sa consumidores.
1: Grabe na. Come on, ang utang kami mabayad. Pwede man naman yun. Ang utang nindo, kamo magbayad. Bakuto. Nata, kung mag-enjoy kamo kang utang nindo, kay ba nang kami?
0: Paigtingon tabi nindo, ang pagsisingil.
1: Iyo nga ni, pinaigtingan ni, ang pagsisingil.
0: Sobraman kayong mapagmataas. At mapagmahal.
1: Sobraman kayong mapagmataas at mapagmahal.
0: Grabe man ang pagyakap nindo sa mga albayanos.
1: Yinakap nindo ng gusto.
0: Grabe. Hindi yan yakap, sir. Hinigpitan.
1: Hinigpitan nindo ang yakap. Hindi na kami makainga. Ano man ang rason nindo, sana ipaliwanag nindo yan.
0: Tama.
1: Bagyong magugulat na lang kami. Ang aliko bagatabi mga tugang, kuyan yan eh, kooperatiba yan.
0: Tsaka Vincent baga dapat, pag naglalangkaw baga, primero pa lang or sambunan pa sana, nagpapaaram na sa konsumidores o sa mga stakeholders na malangkaw.
1: Iyo, bako itong biglaan. Warang palipaliwanag, biglaan nalangkaw ng singilin doon sa kurente. Sobra man tabi, hindi man lamang 50%. Hindi ba lamang 100% ano ang nilangkaw nito?
0: 100% nga ni sir.
1: Sobra. Oo.
0: O ngunyan, yan ang apot me. Kaya ano?
1: Payag ba kayo o sang-ayon ba kayo?
0: Sa paliwanag?
1: Sa paliwanag
0: ay, sa rason.
1: Sa rason ng aliko
0: na. Wala pa mapaliwanag.
1: Oo. Ang rason din na ay dahil daw nag-init ang panahon.
0: Yun.
1: Summer daw kaya walang kawon. Ano sa palagay nito mga tugang? Kumbinsido ka mo?
0: Kumbinsido.
1: Matawag
0: kita Sir Kiko yan.
1: Matawag kita kay Sir Saronggana. Saronggana.
0: O, tayo ang request ka sa tuyang. O, salamat abi sa muyang sponsor. Brought to you by ang siga kang Arimbay sa kakang Victory.
1: Uy. Uy, mga taga Santo Domingo tabi, mag-prepare ka mo ta. Ayon sa... sa ano sa report ano meron dito ng recent na activity ang mayon meron itong
0: Asphalt
1: papuntang Santo Domingo Albay
0: papuntang Santo Domingo ilang minutes yan sir
1: ngayon pala 1 minute pa lang ano
0: ibig sabihin ngunya
1: nagkaroon ng nagputok oh hindi naman matindi pero meron siyang asphalt na dala ng muling aktibidad ng bulkang Mayon iyan ay papuntang Santo Domingo Albay ha diyan sa mayang sambayanan sa bahay natin diyan sa Albay ingat-ingat kayo diyan kasi yung asphalt ha papunta diyan ang talsik
0: tsaka kung kamo man po ay ibig sabihin na naabot na kang abo ano kang uso magsulog po kamong face mask, ano po? Tamaarot po 'yan sa mata, saka sa dungo. Lalong-lalo na sa araw kay Kariko na igwang problema sa mga dungo. Sa
1: ganyan, dungo. Ganyan talaga problema pag matatangos ang ilong.
0: Ibig sabihin, sir, kang aki ka, bako man matangos ang ilong.
1: Bako, sa kakaaroy na, kaka-allergy ka. Kaya tiri, magpa-allergy ka man.
0: Ibig sabihin, si tiri, dahil na-allergy?
1: Dahil na-allergy. Pag na-allergy, matangos man ang dungo kayo.
0: May sulat man kayo ng dungo. Nasusulat kayo ng dungo.
1: Dahil mo pag-iwala si tiri. Mayo ka niya.
0: Pero, ang basta ko, ang importante ko na naaraman ko kay Tere, anzay ang dungo.
1: Oo, pointed nose. Pointed. May pagka-Amerikana yun. Pointed nose.
0: Pointed
1: nose. Oh. Ayon sa breaking news, galing ito tabi sa Tagkaro News. Nagkaroon ngayon ng pagkapal ng abo na posibleng dala ng pyroclastic density current or rockfall event sa bulkang Mayon ngayong Lunes alas 7 ng umaga, Hulyo 13 at kitang-kita sa Barangay Padang, Legazpi City. At ito'y pumapadpad dahil habagat ngunyan. Ang padpad ng alikabok ng abo ay patungong eastward, ano? Ibig sabihin patungong Santo Domingo, Lidong, papunta dyan sa parte ng Bakakay. Yo, ingat-ingat po tabi tayo dyan, ha? Magmask tayo para hindi tayo masyadong hindi tayo maapektuhan. Okay. Ano na?
0: Ay, sabi ni Erwin. May nabasa ka na, sir. Sabi ni Erwin Bungol, shoutout watching here from the province of Bulat-Bukat Grande.
1: Uy, ako ko pala dyan pa din, Erwin, ha?
0: The brownout capital of the Philippines.
1: Ayo. Good morning sa imo dyan pa din, ha?
0: Okay. Una lang simbag ni Mike Eve. Splana. Mga pas. Dahil po ako tubod, kana dahil lang po sa summer, mainit ang panahon, magdagdag ang bill kang konsumo sa kuryente.
1: Dahil sa tubod.
0: Pasahi orasyon lang po nindayan, sinda po ang may gibukan, nata naglangkaw ang singil po sa kuryente.
1: Ayun. Yan ang sabi ni Mike Eve, ha? Dahil sa tubod.
0: Pasali lang dayan.
1: Pasali lang. Pasali ka mo.
0: Pasali. Pina-involve talaga ka mo. Ang apod ka yan, pasali. Pig-involve ka mo.
1: Ayan, sabi ni Michael Gintana.
0: Ay, marihin si Michael. Tapos mas batiin eh.
1: Iyo.
0: Sige.
1: Sabi ni Michael, maari po siguro kasi pag summer, malakas po yung gamit ng electric na mga appliances tulad ng electric fan at minsan kung may aircon kasi mainit ang panahon. Kaya dito po sa amin, lahat talaga tumaas bill ng kuryente. Kung may pundong nga sana magsolar na lang para makatipid. So sa ngayon, maaari, pwede man. Pero sa kuya kasi Michael, dahil man kami nagdagdag kay gamit. So gamit kang electric fan, may parehas na naman eh. Dahil man kami nag-electric fan magdamag. Dahil na nga ni nag-undersea sa kuya yung aircon. Tapos nag more than 7,000. O ba naman yan? Anyway, dua ang nagsimbag sa tuya ko niyan. Si Mike Ivesplana at saka si Michael Quintana. So, dua ang gana.
0: Dua ang gana? Ang sabi ka sa tuya, ang saro lang da.
1: Dua no. Mahirap ka. Mahirap ka man. President.
0: President.
1: Oh, di ba, eh? So, pag nagkulang, inadagdagan mo na lang.
0: Magkulang ka, sir. Ta ito daan na pinagtao niya. Kaya na ito, bayad na ito sa imo.
1: Iyo nga niya. Ako, dahil bayad sa kuya, iyo na yan.
0: Duwa.
1: Duwa ang gana ko niyan.
0: Isend din tabi nito sa kuya. Gusto nito ang isend ko ni kay Tere.
1: Iguha ba ka tayong music? Isend mo kay Tere yan.
0: Isend ko kay Tere.
1: Si Tere ang bahala ka yan. Kung kulang yan, bahala man siya.
0: Sige. Tere, pasintabi sa kuya kang Gcash number mo. At siyempre, dapat mag-agi mo na sa imo.
1: Sa music yan.
0: Alang gana.
1: Si Mike Elvis Plana.
0: Oho, saka si Mike.
1: Si Michael Quintana. Pakita tao tabi nindong sa indong mga chicas number kay Yusek Tere. Okay, takos ako sa kita mga tugang 7:45 na in the morning. Maduman naman kita sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo. Kasabay sa paghayo.
1: Mga katugang, sa Kasabay sa Banghayo, eh, siyempre lagi ho kami nagpapasalamat sa ating mga partners na walang sawang tumutulong, nakikipag-journey sa atin. Unang-una na dyan ang ating mga prayer partner. Maraming salamat po, Tabi, sa Lago Bones. At sana ipatuloy yun ninyo kaming sama sa inyong mga panalangin.
0: At sa ating po mga volunteers, maraming salamat po sapagkat marami po tayo nakakasama sa paghayo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung kayo din po ay kinakausap ng Panginoon para mag-volunteer at makipag-ugnayan na lang po tayo dito sa ating station.
1: Mm-hmm. At siyempre, sa atin naman pong mga...
0: Sa pangatlo.
1: Pangatlo.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga listeners natin na gusto ninyo kaming imbitahan. Hindi kinakailangan malaking gathering. Pwede nga sa inyong ordinary worship service. Imbitahan nyo ako kami. For what purpose? Para naman, una, makalaupang palad kayo. Pangalawa, para mas lalo ho ninyong maunawaan ang layunin. At bakit nag-exist at patuloy na gusto nating lumaganap ang broadcast. At tumagal pa ang broadcast ng FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. Imbitahan ho ninyo kami at tiyak na darating ho kami sa inyo.
0: And lastly, ang ating pong station is non-profit and non-commercial. Kaya wala po kayong makikita mga commercials and advertisement po.
1: Mm-hmm.
0: Dahil tayo ay umaasa sa biyaya ng ating Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: At kaya naman po, kami ay kumakatok sa inyo mga puso, pili po kayong maging financial donors po namin.
1: Mm-hmm.
0: Kung kayo po ay kinakausap ng ating Panginoon, again, makipag-ugnayan po kayo sa ating station manager at sa mga staff ng ating stations.
1: Yan, dagos-dagos ang itong mga tugang. Makakarinig muna tayo ng ibang mga palaalam mula po sa ating istasyon.
3: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
4: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
5: Bakit, Apo? Ano meron?
3: Opo, Lolo at Lola. Simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
4: Ah, ganun ba?
3: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
5: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
3: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
4: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
3: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
5: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
3: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
6: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyani. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag Lindol Ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
5: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
7: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
5: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
8: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
9: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
10: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
1: Maraming salamat po sa mga paalalang iyan mula po sa ating stasyon. Alas 7.54 na ni pagkaaga. Lagos-lagos na kita, maduma na kita sa satuyang last and final segment, ang Servisyong Kerian.
6: Servisyong Kerian, Tatak Kerian!
1: Siyempre kasama natin every Monday ang satuyang paboritong bishop. Ang statuyang mentor, Bishop ng Bayan, Bishop Ruben Abante, kasama ho natin ngayon. Bishop, good morning po.
11: Oh yes, good morning, good morning.
0: Good morning, Bishop.
1: Oo. Yeah. Kami dito sa Albay, mainit-init talaga ang sa aming umaga dahil sobrang singil ng kurente sa amin ngayon na sobrang 100% ang tinas.
11: Ay, sinabi ko sa iyo. Oo, totoo yan. Dito naman, napakalakas ng ulan kagabi.
1: Ay, oho.
11: Oh, sa Maynila. Ayun, hanggang pag-uwi namin galing sa pagtitipon sa church, eh. Ayun.
0: Uh-huh. Hindi naman po bumahabi siya.
11: Eh, palagay ko sa mga ibang lugar. Uh-huh. Meron pa.
1: Siguro yan ang dulo ng bagyong si Inday.
11: Oo. Well, alam mo, ang news sa atin, may talagang darating na kay Super El Nino.
12: Ngayon na nga.
11: Kaya matindi talaga ang darating pang-init.
12: Mm-hmm.
11: Kaya saka ayun, siyempre ang tatamaan niyan, of course, sa agriculture natin.
12: Oho,
11: opo. Kaya medyo maghanda-handa tayo.
12: Mm-hmm. Yun talaga ang ano.
11: Talagang sa matagal na panahon, pinabayaan natin ang dapat sanang panggagalingan ng supply ng ating kuryente.
12: Mm-hmm.
11: Ayun. Pero dapat sana sa Bicol, maganda naman dapat sana meron tayong geothermal dyan.
12: Ayun na nga eh.
11: Ay, kanya nga lang.
0: Dito po sa amin meron eh. Sa Bicol.
12: May geothermal. O kaya lang
11: Sa Tiwi. Opo. Sa Tiwi. Oo.
12: Tsaka dalawa, may Bakman tayo.
11: Oo. Nung araw na nasa industriya pa ako, nagpupunta ako dyan, nagsusupply ng mga test equipment
12: mm-mm.
11: sa kanila. Trabaho ko nung araw yun eh.
12: Mm-mm. Di ba ba dalawa, meron tayong Bakman sa Sorsogon, meron tayong sa Tiwi.
11: Oo.
0: Pero mahal po dito sa amin ang kuryente.
11: Yung mga alternatibong mga power sources sana ang napangalagaan natin.
12: Kaya lang, Bishop, binibinta naman muna sa National Grid Corporation bago bumalik dito. Pagbalik dito, mahal na.
11: Hindi ko nga maintindihan kung bakit ganun. Sana dapat ang nakikinabang yung local muna pinanggagalingan.
12: Tama ho. Oo, kahit
11: parang ano eh, iniikot natin yung bulsa natin.
12: Okay.
11: Kukunin sa kaliwang bulsa, lilipat sa kabila.
12: Mahal na pagdating sa kabila.
11: Mahal na pagdating sa kabila. Kung bakit ganyan eh, minsan hindi natin maintindihan.
12: Mm-hmm.
11: Ganun talaga ang mundo. Okay. Ang politika nga, hindi natin maintindihan.
12: Ayun. Masalimuo diba? Talaga, Bishop. Napakasalimuo talaga. Minsan, parabagang kahit grade 2 ka, kahit elementary ka, alam mo may hindi tama eh.
11: Mm. Yeah. Kaya nga, palagi kong binibilin kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon na kakayanan sangayon sa kanyang biyaya.
12: Mm-hmm.
11: Yun ang pagyamanin natin. Minsan, maraming mga mananampalataya hindi maintindihan kung ano ba talaga yung grace ng Panginoon?
12: Mm-hmm.
11: Di ba? Saan ba gamit yun? Paanong ginagamit yun? Pag sinabi ng Bible na we are stewards of the manifold grace of God.
12: Mm-hmm.
11: Paano nagiging steward tayo?
12: Mm-hmm.
11: Di ba? Minsan, actually, sa totoo lang, hindi naiintindihan ng marami kung pag sinabi ng Bible na tayo'y katiwala ng kanyang biyaya.
12: Mm-hmm.
11: Ano yun? Di ba?
12: Mm-hmm.
11: Minsan, I mean, medyo ito'y question ito ng yung bang pagkakaintindi natin kung ano ang galing sa Diyos. Okay? Mm-hmm. At kung ano ang galing sa mundo. Kasi, di ba, ang sabi ng John, grace and truth came by Jesus Christ. Di ba? Mm-hmm. Sabi ng John, ang biyaya at katotohanan ay galing kay Kristo.
12: Mm-hmm.
11: So, that is exclusive. Opo. At ang sabi, grace for grace, we receive from God through Jesus Christ.
12: Mm-hmm.
11: So, categorically speaking, hindi galing sa mundo ang grace.
12: Amen. Oo.
11: Hindi. Galing kay Kristo lamang.
12: Galing kay Kristo lamang.
11: Okay. So, exclusively, iintindihin natin na outside of Christ, we do not have grace.
12: Mm-hmm.
11: Di ba?
12: Mm-hmm.
11: I mean, that should be very categorical. Pero syempre, hindi lahat ng mananampalataya tatanggapin yan.
12: Mm-hmm.
11: But that is what the Word of God says.
12: Yes.
11: So, accordingly, outside of Jesus Christ,
12: we do not
11: have the grace of God.
12: Walang grace.
11: Okay. Walang grace. Walang biyaya. Okay? So, ano meron tayo? Ang sabi nila, common grace. Mm-hmm. How can grace be common kung ito exclusive from Jesus Christ? Baka ang common yung goodness.
12: Mm-hmm.
11: Siyempre, God is good. Di ba? Ang ulan at araw, lahat, dumarating sa tao.
12: Mm-hmm.
11: Okay? That's God's goodness. God is good all the time. Okay? Mm-hmm. But God's goodness is different from being a God of grace.
12: Mm-hmm.
11: Okay? Kahit naman sa meaning ng word na yan, iba eh.
12: Mm-hmm.
11: So, pagdating sa Panginoon, sabi natin for by grace are ye saved through faith. So, galing kay Kristo, meron tayong kaligtasan dahil sa biyaya niya.
12: Amen.
11: Ibig sabihin, ang kaligtasan pala hindi simple galing sa goodness ng Panginoon, kundi sa grace.
12: Sa biyaya. Mm-hmm.
11: Di ba? I mean, theologically, mm-hmm. medyo, this is not actually a play of words.
12: Mm-hmm.
11: But we need to realize this. So, tapos ang